0: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pabili nga nito.
8: Mahal naman.
9: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
10: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Nilinaw ni NBI Regional Director Jeremy Lotok ang sinasabing Romanov na binanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte ay baha babala laban sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Lotok, ang terminong Romanov na ginagamit ng depensa para ipaliwanag ang kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte ay hindi laban sa Vice Presidente. Ginawa ni Lotok ang paglilinaw sa kanyang cross-examination matapos igiit ng depensa ng mga pahayag ni Duterte. Noong Nobyembre 23, 2024 ay tugon lamang sa isang tanong sa kanyang online press conference tungkol sa umunoy Operation Romanov na naglalayong ipahamak siya at ang kanyang pamilya. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 8. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din CARES TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
1: Kalidad, kalibre, at sinisigurado ang libre po ha, at accessible sa ating mga Tarlakenyo. Ay naman yung lagi natin ha, pinopromote na ho. Okay, misteryoso po ang araw na ito ha. Medyo bibigyan ko ng konting kababalaghan ang ating intro. Sapagkat ang pag-uusapan natin ay isang bagay na napaka-misteryoso. May mito, may mga myth, may mga legends na pinapakita na ito daw ay parang simbol din ito eh, ng kamatayan, pero simbol ng kalakasan din. Maraming ritual dito. And I was a fan of Andres when I was growing up. Kailan niyo po si Andres? Yung Interview with the Vampire? Okay, siguro medyo may idea na kayo. Pag-uusapan natin ngayon ay dugo. Pero bago natin pag-uusapan yan, of course, pakilala muna natin ang ating mga panauhin. You have to tune in live. Makita po natin na mga PPH talaga, no? Mga magandang lalaki lagi. Unahin po natin si Sir. Pakilala po kayo, Sir.
2: Good morning, Sir.
1: Pakilapit po yung mic.
2: Good morning, Sir.
1: Mahina pa rin, ha? Pwede niya pong ilapit ng maigi. Yan, okay lang. Yung halos dikit is fine.
2: Good morning po, Sir PD, at sa lahat po ng pag-pakinggan ng 1FM.
1: Mm-hmm.
2: Ako po si Aseron Mbada, Medical Technology from Tarlac Hospital Laboratory Department. Isa rin po akong Donor Recruitment Officer ng Tarlac.
1: Okay, and next?
3: I'm Lester Pantena po. Good morning po, Sir PD. I am the blood bankers po of Tarlac Provincial Hospital Laboratory.
1: Okay, and of course, ang ating special na panahon. Medyo mahina yung mic natin, brother, no? Paki-adjust lang ng konti. Okay, Doc, pakilala ka po.
4: Yes, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Modulated ang boses kagad, ha?
4: Dapat lang, katabi ko ang ating Sir DJ. Ang pangalan ko po ay Dr. Joe Edtikse. Galing din po sa Tarlac Provincial Hospital, kumakatawan sa Department of Laboratory. Kami po ay nangangasiwa sa mga pangangailangang panglaboratorio, yung mga tinatawag nating diagnostic tests. Kabilang na po ang blood bank services po natin.
1: Yun, blood bank. Doc, meron ba tayong ano ngayon? Parang blood donation month, awareness month or something?
4: Yes, today, this month actually, we celebrate the National Blood Donors Month. No, na napakahalagang ano yan eh. Okasyon, no? Hindi lang siya basta okasyon kasi sa kalendaryo eh, but it's a time na kung saan pwede tayong magpasalamat sa ating mga tinatawag nating silent heroes, no?
1: Correct.
4: Mga bayani na nagdo-donate ng dugo, at sa kasabay din nito ay humihingi din tayo ng tulong sa ating pang mga ibang kababayan na mag-donate at mabilang sa ating mga kababayan.
1: It's a call pa rin sa mga blood donors. Okay. Ngayon pag-uusapan natin, Doc, unti-untiin natin kasi medyo matalinhaga sa akin to eh. Ang blood itself, hindi na re-reproduce. Diba? Sir, ano po yung masasabi nyo sa dugo? Nung, why enter this field? Bakit ito kayo napunta?
2: Actually, sir, isa po ako sa parang scientific mind din po ako. So, napunta po ako sa blood bank kasi medyo curious po ako.
1: Nakaka-curious talaga yung blood, eh,
2: yes,
1: di ba?
2: Sir, tsaka nakaka-fascinate kung paano po siya nade-develop sa katawan ng tao. At gaya po nasabi nyo, hindi po siya kayang i-reproduce sa labas ng katawan ng tao.
1: Yun hindi pwedeng i-manufacture.
2: Hindi.
1: Is there a way na i-filter ba natin yung kunyari dugo ng animals? May maganon ba?
2: Hindi po siya magiging
1: i-manipulate ng... Ah, talaga?
2: Hindi po. Actually, sa history po ng blood bank, may mga nag-try po na isalin yung dugo ng tupa sa
1: tao. Tupa lang ang pumwede.
2: Yes po. Hindi po siya naging successful.
1: So, Frankenstein lumabas.
2: Yes. Marami pong namatay noon dahil medyo barbaric pa po yung practice nila. Pero later on, naging proof naman po yan.
1: Ano, really?
2: Yes po.
1: Okay. Sir, ano yung masasabi mo? Bakit nasa, ano ka ngayon, department dealing with dugo?
5: The same reason din po, parang kumbaga, as a blood bank nurse. So, for us nurses po, hindi talaga siya parang familiar. So, when I was hired, sabi ko, ano kaya yung ginagawa dito? So, through the time, I'm figuring out, no, wala pala akong bedside experiences. Pero sa ngayon, parang nabibuild din yung confidence ko na I can also serve people in this way in my nursing practice. So, I can help educate, especially yung mga blood donors natin. And I can do the best that I can as a nurse po. Or how to serve our patients then, to provide them safety and also to serve them the best that I can.
1: Then. Okay, contestant number 3 po tayo. Doc, okay, it's fascinating. Kahit ako mismo, we wonder, ano ba yung blood in the first place, right? Bakit lahat tayo may dugo? Bakit may mga types ito? Yung mga ganun tipo. So what brought you here sa gantong field? Bakit blood ang biglang specialization or something?
4: Sige, para kalabanin si candidate number 3. Oh. Well, number 1, bakit ba ako naging doktor? Siguro katulad ng mga ibang bata, no? During your elementary years, no? I want to become, no, sa yearbook. Lang naman nilagay ko eh. Yun ang tumatak sa akin.
1: Ah, talaga?
4: Kaya pinursu ko na maging doktor.
1: Ah, okay.
4: Anyway, bakit nag-specialize sa laboratory? Well, kasi kung tutuusin, kahit anong field ng medicine, siguradong makakatulong kayo. Kaya lang, okay, naghahanap lang kami ng balance, kumbaga, kung anong tingin namin mag-fit sa personality din namin. So, I think, importante yun, na one sort of advice sa ating mga gusto rin mag-doctor, sideline.
1: Ilang kayong gantong klaseng doctor, doc? I mean, may ano ba to? May tawag ba? Special tawag sa mga doctors who specialize in
4: Yes,
1: blood?
4: Those who specialize in laboratory medicine and pathology, we call ourselves as pathologists. And in the Philippines, isa kami sa may mga pinakakonting tipo ng specialista.
1: Really? Yeah.
4: Currently, actively, roughly nasa 900 to 1,000 in the whole Philippines.
1: Talaga?
4: Yes. So compared to tens and thousands of other specialists.
1: One is to more or less a million ba? Ganun ba yun?
4: Almost, yes. Oh, diba? Kasi almost. We have 100 million plus population.
1: Oh,
4: eh.
1: Oh. Pero Doc, ano to? Diba? Kasi may mga blood banks. Bakit napakahalaga pa rin na, alam mo yun, we still need donors din?
4: Ang importance nun, sir, kasi nabanggit mo nga, hindi na ma-manufacture ang blood, ano? Mm-hmm. Hindi siguro, nag-wonder kayo sa mga ibang, sa mga YouTube reels or anuman, nakakakita na kayo ng mga scientific advances, no? Meron ng mga tinatawag nating engineered or 3D printed organs, no? Meron mga artificial organs, meron ng artificial heart.
1: Uh-huh.
4: Pagdating naman sa mga limbs o yung paa tsaka kamay, may tinatawag tayong prosthetics.
1: Correct. Ano?
4: So, yung mga parte na yun ng katawan, nakagawa na ng
1: paraan
4: para mapalitan yung mga yon, ano. Pero pagdating sa dugo, ang dugo consider din kasi siya parang liquid organ yan eh, no? Sanay lang tayo na naririnig ang organ kapag yung mga solid, baga yung mga atay, puso. Mm-hmm. But the blood is a very important organ. Sinasupplyan niya buong katawan. Siya yung nagdadala kasi ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. No? So ganun siya kaimportante. Pero kahit ganun siya kaimportante, wala pa rin po kahit gano tayo ka-advance sa siyensya, wala pa rin tayong paraan paano gumawa or mag-manufacture ng dugo.
1: So imagine if so we can manufacture it, Doc, di ba? Magbabago rin yung mundo natin.
4: Actually, there are experiments, pero wala pang umaabot dun sa tinatawag nating clinical use. No? So hindi pa sila safe na gamitin ng tao. Wala pa rin nakakapalit sa totoong dugo.
1: Yun lang ba yung part ng katawan natin na we cannot manufacture? Parang, well, the parts we can, actually, meron na ngayon. May pwede ka magpa-transplant.
4: Yeah.
1: Blood is different.
4: It's safe to say na yes. Oh, kasi kahit sa mga mata, we have cornea, we have lenses, may mga artificial lenses na din. No? Sa heart, merong artificial heart. No?
1: Correct. Oh.
4: So, of course, aside from the brain, wala pa tayong artificial brain, but we have artificial intelligence. Uh-huh. But so far, we don't have artificial blood.
1: Wala pa.
2: Mga sobrang special po.
1: Correct na. Girlfriend, pwedeng palitan. Pero yung... Sir, ito. Okay. Ano naman yung mga tipo ng mga sakit o mga diseases na kinakailangan talaga ng blood? Okay. Siguro yung mga top muna.
2: Sige po.
1: Kung kailan siya ginagamit, usually.
2: Number one po dyan, yung anemia po, which is nagkukulang sa dugo yung isang tao na kailangan po siyang bigyan ng dugo para matustusan po yung pangangailangan niya ng oxygen sa katawan.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Halimbawa rin po, yung mga operahan po, yung mga na-aksidente po, kailangan din po nilang sila.
1: Nakulangan ng
2: dugo. Yes po, nagkulang po sila ng dugo dahil naputulan po ng paa, kailangan pong kabitan ng mga bagong organs, doon po pumapasok yung pangangailangan ng dugo po.
1: Okay. Sir, ito naman, ano yung mga rarest types of bloods? Can you discuss a bit, bakit merong mga type of blood? Paano nangyari yun? Bakit? Kunyari ako, dugong bugaw ako eh.
4: Maharlika ka pala si sir.
1: Maharlika. I used to be, pero hindi ko alam kung ano ngayon, biyata ako or something. Mm-hmm. Bakit may ganun?
5: So, kumbaga, sir, we have certain blood types in our body kasi merong mga particular na present na antigens and antibodies tayo. So, yung mga yun, parang sila yung distinct na nasa DNA na ating katawan.
1: Okay.
5: Yes. And kapag hindi match yung blood type na kumbaga natanggap ng isang recipient, may possibility na i-attack nung hindi ma-recognize ng body ng tao yun. So, magkakaroon siya ng adverse reaction. Ganun siya.
1: What are these adverse reactions? Nangangagat, hindi naman.
5: Hindi naman po. Pwede meron tayong mga certain adverse reactions, yung mga, ano ba, fever, nagkaroon tayo ng infection, blood.
1: Pwede mamatay din ba?
5: Yes po, if hindi
1: eventually,
5: safe.
1: Eventually, kapag hindi safe yung blood.
2: Very fatal.
1: It is very fatal. Kung parang naglagay ka ng diesel sa isang gasoline engine, no? Mm-hmm. Ganun siya kaselan.
5: Yes.
1: So, hindi to experimental. Doc, yung mga ganito, sino ba ang pwedeng mag-donate? Ito yung mga madaling katanungan eh. Uh-huh. And is it safe para sa isang donor to donate the blood?
4: Number one, it's very safe to donate as long as pupunta tayo dun sa mga accredited natin. No? It's very tightly regulated. Ang blood donation is tightly regulated by our Department of Health. No? And hindi lahat ng ospital merong kapasidad na magkaroon ng blood donation services.
1: Mm-hmm.
4: So may mga pili lang dahil nga ang gusto ng DOH, ang mandato is magkaroon ng ligtas na dugo para sa lahat. No? So yun yung isa po sa mga trabaho natin sa laboratory. Chine-check namin yung dugo bago ito may bigay sa iba, naligtas ito. No? Pagdating naman po sa pagdodonate, generally lahat pwedeng magdonate. Eh. May mga konting restrictions lang. Number one, sa edad.
1: So, what age yung pwede na?
4: Usually 16 pwedeng mag-start, but for 16 less than 18 years old, 16, 17, may parental consent. But generally, 18 hanggang...
1: We also follow that. Okay?
4: Yes. Minor. But generally, 16 can donate.
1: Pwede na.
4: Yes, but yun lang dun sa consent, parental consent. And then, up to age 60. Sometimes meron din tayong donors na beyond 60, especially if you are a regular donor. No?
1: Ah, okay. Pag madalas na. Nakaka-addict ba to? Hinahanap ba natin to?
4: Well, for some, ina-addict. Really? Addict in a good way.
1: Yes. Oh, kasi naging lifesaver ka.
4: Yes.
1: Okay, a pouch of blood, Doc, how many lives can it technically save?
4: Well, they say one bag of blood can save up to 3 lives. Bakit tatlo?
1: Wow, wow.
4: Kasi pag po kinuha na kayo ng dugo, marami pong laman yung bag na yun eh. Ngayon sa laboratory, kaya natin siyang iproseso, magkakaroon tayo ng 3 components natin tinatawag o 3 parte galing sa isang mm-hmm. donation lang. So imagine 1 donation can save 1 life. No, kasi sa part na yun, meron tinatawag na red cell o yung pula ng dugo, pwede din siyang makuhanan ng platelet, no?
1: Ah, so, ano pa yun? May mga proseso ingredients.
4: May ingredients.
1: Yun yung kailangan mo.
4: Pwede nating hiwa-hiwalay yung mga ingredients
1: wow,
4: na yun.
1: Wow, okay.
4: And bawat ingredients na yun, makakapag-save ng particular na sakit.
1: Na sakit, oo. Oh.
4: So, kunwari, yung nabanggit ni Sir Ace, no, usually, mga anime, ibig sabihin, nagkukulangan ng pula ng dugo, no? So, ang kailangan mo lang, yung pula ng dugo.
1: What happens to the other ingredients?
4: Ah, na-store din naman natin sila.
1: I-store din?
4: Yes.
1: Okay. Uh-oh. Ang kailangan ko, ito lang. I-preserve ko ulit yung
4: yun ang practice wow. ngayon. Uh-oh. Kung ano lang yung kailangan. Kailangan natin itinatawag namin component, preparation, para hindi masayang ibang parte. Kasi, uh-huh. kunwari, ang isang pasyente, kailangan lang niya pula ng dugo. Di naman niya kailangan yung ibang ingredients. Sayang naman kasi baka may ibang taong mangailangan noon.
1: Okay. Oh, Dok, ito naman. Oh, syempre, there are types of diseases din na kailangan nang iwasan. So, there are different types of test din.
4: Mm-hmm.
1: Before pwede ating masabi na safe, ligtas yung dugo na ating isasalin. What are these types ng mga sakit?
4: Ayun. So, kasama po yun sa tinatawag nating blood screening. We screen for blood transmissible blood transfusion infection. Mm-hmm. No, yung mga posibleng makuha natin sa pagsasali ng dugo. No? Ito mandato po ito, may batas patungkol dito. Kaya po siguradong ligtas tayo kung basta't alam natin na lisensyado ang pupuntahan natin.
1: Hindi pwedeng basta-basta.
4: Hindi pwedeng basta-basta kasi mawawala ng lisensya ang ospital, ang laboratorio pag correct. Hindi sumunod. No? So ano po ba yung mga sakit na yon? Hepatitis B,
1: okay.
4: Hepatitis C, syphilis, malaria. Kasama po yun sa mga tinetest natin.
1: Ang HIV, Doc?
4: HIV, kasama. So sa 5 na yon, yun ang mandato ng ating pamahalaan na matest.
1: Ito, Doc, ha? Likutan natin ng konting kwentuhan. Nakakahawa ba kung 80-80 yung ng donor ng blood?
4: Well, ano nga ba 80-80? Well, hindi naman nakakahawa yun. Ano? Mukhang ibang virus yata ang sinasabi mo.
1: Well, of course, yung mga viruses. I could imagine that we have to check this para safe lang lagi.
4: Yes.
1: Yung pag-uugali, yun. Unahin natin siya, sir. Yung pag-uugali ba totoong napapamana ito dahil sa blood transfusion?
2: Ano, Sir TJ, may nabasa ako dati.
1: Oh yes, cellular memory phenomenon. Yes, parang ganun.
2: Na, yung behavior nung nag-donate ng dugo, pwede mong makuha.
1: Daw?
2: Yes. Ay po sa research po yun na nabasa ko.
1: Ah, pop psychology ba to? Yes. Is it scientific na rin?
2: Yes. Pero kami po, bilang donor recruitment officer, hindi po namin kasi mapipili yung mga nag-donate po ng dugo. Kasi volunteer po talaga sila at hindi mo idikta na ikaw mag-donate ka, ikaw mag-donate. Pipiliin mo dahil sa pag-uugali lang. Hindi po. Pero majority po ng nag-donate, masayahin pong tao.
1: Really?
2: Totoo po yun.
1: Ah, really? O may ganung statistics na, may ganung study.
2: Totoo po yun.
1: Ah, okay, may mimigay ako ng
4: psychological benefit po kasi yun.
1: Ah, really?
4: Yes.
1: Sir, ito ah, sa mga may mga kwento ka na ba na na-experience na ganun? Okay, mula nung nasalinan ako ng dugo, mahilig na ako sa ice cream. May mga ganun ba? Hmm. May mga kwento pang ganun?
5: Well, so far naman po wala pa. Pero ang ano lang ng mga donors, ang donors actually ang nagkasabi na parang magaan daw sa loob. And fulfilling siya kasi...
1: Oh yes, you saved the life.
5: Yes. Yung, and tapos ano parang, syempre, as a blood donor, you're also a hero. We call them a hero.
1: Oh yes, of course. Same as you, you're a hero sa TPH. Lagi namin sinasabi, all the staff and doctors ng TPH, kayo yung mga silent heroes ng Tarlac eh. Pero wala pang mga ganong kwento.
5: Wala pa naman, sir.
1: O kasi, Doc, meron mga kwento na nakasolve ng crime kasi daw may naisalin na dugo tapos meron siya na paginipan. Something like that. And mm-hmm. naging witness yung... Well, we have stories na ganun eh.
4: Okay. Yes, there are some reports but as far as we're concerned, hindi naman siya generally accepted na mangyayari.
1: Oh yes, of course. So, pero parang masarap pag-aralan din yun, ha?
4: Well, nakakadagdag minsan sa misteryo ng pagdodonate ng dugo.
1: Correct.
2: Mystery talaga.
4: Yes.
1: Kasing misteryo ng dugo itself.
4: Yes.
1: Di ba? Okay, kasi pwedeng mamana daw yung kasungitan, kakuriputan. Totoo ba yan? Hindi pa ako nasalinan ng dugo eh. And hopefully, hindi naman ako kailangan.
4: Hindi pa rin ako nasalinan, pero definitely nakapagdonate na tayo ng dugo.
1: Oh, wow. Yes. Dok, kunyari, meron akong isang condition. I suffered mm-hmm. from a mild heart attack. pwede ba akong mag-donate? Makakatulong ba yun? May mga ganun ba mga tipong mga sakit o mga sirkumstansya na okay, mas maganda nga kung nagdo-donate ka ng dugo. May mga ganun po ba?
4: Well, may mga particular diseases tayo, no? For one, sa case nyo po ako na stroke, we need some clearance from your specialist first, no? Kasi kung ang sinasabi nyo po na stroke, nagkaroon kayo ng pagbabara, so nagkaroon din ng pagkukulang ng oxygen sa inyong parte mm-hmm. ng katawan. So it's safe first to have you checked and evaluated ng specialist natin.
1: Not before. Necessarily, oh, kailangan ko makaluwag, mag bloodletting ako somehow. Hindi naman ganun yun.
4: Hindi naman po.
1: Okay.
4: Pero for the general population, lalo na kung ang pakiramdam nyo po kayo ay malusog, it's best na makapag-donate. No? Kasi kung pakiramdam nyo malusog kayo, wala pa naman kayo nagiging sakit. Actually, may mga pag-aaral nga na makakatulong ito sa pag-iwas ng mga sakit sa puso.
1: Oh, really? Yes. Oh, yun nga, yung parang gusto kong ganun, baka kayo makagaan sa...
4: That is if you're considered generally healthy. Okay. Yes. Meron ding mga pag-aaral na nagsasabing nakakabawas ito sa risk of developing some forms of cancer.
1: Wow.
4: So, can you just imagine, nakatulong ka na, may benepisyo ka pang nakuha.
1: Wow. Oo nga, no. O, Doc, ano yung mga kailangan kong ipa-check up prior to donating blood?
4: Well, actually, wala namang strict na check up. Ano? Kasi pagdating mo sa blood service facilities natin, katulad ni Sir Dex, i-check ka nila, number one, for BP.
1: Mm-hmm.
4: Kasi kailangan within normal range yung BP nyo. Hindi ka mababa, hindi ka masyado mataas.
1: Okay. So,
4: number two, chine-check din naman namin yung dugo ninyo, yung tinatawag nating hemoglobin, kung gaano ka taas. No? Mm-hmm. Kasi kapag mababa yun,
1: hindi ka pwede
4: hindi ka kukunin. Kasi baka ikaw naman yung magkulangan ng dugo.
1: Okay.
4: So kaya sinasabi natin na safe kasi we have safeguards, we have screening tests, no? So aside from that, titignan din yung general physical examination nyo. May mga general physical appearance, so may mm-hmm. physical examination tayo. May mga onboard din naman tayong doctor. No, number one, tinitignan kung meron ba kayong mga sugat sa katawan, particularly malapit sa...
1: Yung mga tattoo, Doc, kasama ba yun?
4: Ang mga tattoo, meron po tayong criteria, no? But usually kilala kong malaki yan after a year. Nung mapatato, pwede na mag-donate.
1: Ah, okay. Akala ko kasi, gano'n, kapag nagpatato.
4: Hindi siya permanent.
1: Yung lasing, kinagabihan.
4: Ah, definitely yun po, hindi. Sinasuggest natin, kung may balak po kayong mag-donate, ang mga dapat nyong iwasan, huwag kayong maninigarilyo, huwag kayong iinom.
1: Yun, isa pa yun. These are the common things, eh.
4: Oh, yung mga common na, huwag kayong iinom, huwag kayong maninigarilyo, magkaroon ng sapat na tulog, at least 6 to 8 hours of sleep.
1: Okay. No?
4: Kasi kailangan ng unang requirement is you feel healthy.
1: Mm-hmm.
4: Kung ikaw pa lang hindi na feeling healthy, it's best na magpahinga ka muna.
1: Huwag munang
4: ipilit. We understand, we appreciate na gusto mong tumulong, pero syempre, kailangan mo ding isipin yung sarili mo.
1: No? Okay.
4: Both so, for you and the patient. You know?
1: May nabanggit ka kanina, sir, na parang may study na maligayang tao. Well, it's understandable kasi that's the psych part of it, eh. You become a lifesaver. When you donate blood. Sir, kunyari, I'm experiencing a heartache now. Makatulong kaya ako mag-donate ako ng blood bukas?
2: Sir TJ, kung qualified po kayo.
1: Walang problema yon.
2: Wala pong problema. As long as nagpumasa po kayo sa physical examination bilang donor.
1: Okay, so not with emotions. Pero yung physical conditions perhaps kailangan natin ma-check
2: yan. Sa tingin ko, mas gagaan yung pakiramdam mo pag nagbigay ka.
1: Oo nga, no?
2: Yes po. Okay,
1: it's always best to be the giver than the receiver,
4: yes, definitely.
1: Of course.
2: Dumudoble yung kaligayahan.
1: Gusto ko yan, eh. Yes, dumudoble yung kaligayahan.
2: Kasi I myself, donor po ako. 4 times a year nag-donate po ako sa provincial.
1: I've always wanted to be a blood donor mulat-mula. Okay, pero syempre, sa edad ko rin, I'm 52. Sabi nyo nga kanina, Doc, hanggang 60 o older pa. Diba? Yung mental health, probably wala pang connection now. Pero you think in the future, it has to be studied as well? Ikaw, brother, tingin mo, kailangan ba natin yun, yung emotion natin? Kasi kung meron din possibility, yung cellular memory phenomenon, we might be... nasasalin din natin yung mga bad memories natin. Tingin mo, kailangan ba ng study doon? Or gusto mong umpisahan natin? Time, why not? Oh, diba?
2: Sir, why not?
1: Yes. O tingin mo, pwede ba? Kasi we always tend to look at it from the scientific point of view. Eh. Pero not from the mental side. Tingin mo, Iho, kailangan natin gawin na?
5: I think from the mental side, pwede rin. Simulan natin siya. Yes. Kung ano yung magiging in mental or psychological way for the donor siguro. Makaka-apekto siya dun sa pag-donate niya. So if hindi okay yung kanyang mental capabilities, kasi it can give anxiety.
1: Lalo na correct.
5: Nag-collect tayo ng blood. Meron mga fear, ganun, if they are afraid of needles, tas yung kung mga, may mga ba? Paniniwala sila na hindi maayos, ganun. The myths na parang paniniwala na during donation. So, nakaka-apekto rin yun.
1: Kaya ako nabanggit yun, Doc, mga brothers. No? Kasi, naano ko yan eh, nabasa ko somewhere. When we were trying to study at yung mga types of addiction, meron sila nakita na some, hindi ko nababanggitin yung bansa, baka girahin tayo. Hindi naman. Hindi ko na babanggitin kasi they had ano dun eh yung during the war, okay, yung mga na-abuse na mga bata, yung mga apo nila sa panahon natin, sila yung mas prone dito sa addiction. Okay, is it possible na namanan nila yung trauma, di ba, dun sa generation ng mga 80% ng mga addicts ng bansang yun ngayon ay galing sa angkan ng mga na-abuse ng mga bata nung war. Something like that. I mean, this is misteryoso na rin lang. Eh. Why not study it, Doc?
4: Yeah, definitely. Yung,
2: Sir TJ.
1: Yung, parang okay din, di ba?
4: Yes, definitely. No. If I may add din, I'm not aware of any studies to date na na-incorporate siya doon sa mga tinatawag nating practice guidelines. No. Yung mga marami kasing pag-aaral na ginagawa. Eh, no. Until such time na makakuha ng enough na or sufficient data. Para masabing totoo nga itong mga nakita natin, consistent, talagang nakikita at nangyayari sa ang phenomenon na to. No? But I think, kailangan pa ng mga masusing pag-aaral. No? Lalo na, kasi for one, pwede siyang makatulong sa pag-debunk ng mga myths o yung mga
1: kakahaka. Pwede rin.
4: Kasi, kunwari, for one, kung totoo naman siya na pwedeng mamana through blood, baka makakahanap tayo ng paraan paano siya maiwasan.
1: Correct. Oo, isa pa yan.
4: Kung hindi naman, so mga pagsusuri lumabas na hindi siya namamana, pwede nating sabihin sa ating mga donors na, huwag po kayong mag-alala, hindi po totoo, regardless if masamang tao ba siya, quote-unquote, ang nag-donate. Hindi niyo makukuha yung ugali. Huwag po kayong mag-alala.
1: Serial killer yung pinanggalingan ng ganun ba?
4: Both ways, I think, maganda siyang umpisahan.
1: Correct.
4: Both ways, makakatulong siya panigurado for one, para makaiwas, makagawa ng mga bagong policies, if ever. And why number not? Two, kung paano siya
1: maiwasan yung mga negatibo naman.
4: Yung mga paniniwala kung hindi talaga naman nangyayari yun. Para mas makahikayat tayo ng mas maraming donors natin.
1: Doc, ang blood po ba may expiration? O, kunyari, namatay yung isang tao, how many minutes pa na pwede yung pakinabangan yung blood niya?
4: Oh, so, pag namatay yung tao, hindi na tayo kumukuha ng blood.
1: Ah, really? Ah, yes. Ganun yun.
4: Kasi pagdating po, pag po namatay ang tao, mabilis po yung tinatawag nating turnover ng oxygen. So, mabilis na mawawala yung oxygen level.
1: Oo. So, wala na rin life. Parang
4: so, halos wala na rin life. Yung function ng dugo ng patay na tao is mababa na rin yung function niya. So that's why we get from yun. Living donors. Unlike sa mga ibang organs, we get from deceased donors.
1: Yun nga, oo.
4: So sa blood, yung pang isang exception niya is sa living donor tayo kumukuha. No? And then, pagdating naman dun sa expiration, kunwari, kumuha na po kami ng dugo sa inyo. No?
1: Na-preserve na. Nasa banko na.
4: Pero may mga expiration pa rin po yun.
1: Katulad, meron pa rin.
4: Yes po. Katulad sa atin, depende po sa mga ginagamit natin. May mga preservatives po tayong ginagamit. Eh. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi po ito yung mga preservatives na nakakasakit. So itong mga preservatives na to, sinisiguradong magagamit natin ng mahaba yung dugo. Kasi nga, mahirap siyang ikuhanin, isource. Hindi siya na ma-manufacture. So, kailangan nating humanap ng paraan para mapahaba siya. So, 35 to 42 days depende dun sa...
1: Ganun lang kaiksi.
4: Yes. Kaya,
1: so, it's not
4: mabilis
1: years.
4: Ang turnover. No. It can take years. There are some that can take years. Pero it takes a specialized center. So,
1: wala pa tayo nun.
4: Wala pa tayong ganun. Meron tayo sa Manila. Yun lang ang meron sa Pilipinas.
1: How long?
4: 1 to 2 years pwede siya. Depende dun sa ginagamit nating preservative. Some can take even... 8 to 10 years.
1: Wow.
4: Yes.
1: Wow. Tapos hanggang dun lang?
4: Hanggang dun lang.
1: So we need donors every now and then?
4: Yes, lagi. Still. Oo, kasi if I'm not mistaken, sa census, sa statistics, nangangailangan ng Pilipinas ng around 2,500 na dugo araw-araw. Eh, ang mga nagdo-donate, we can estimate na 2,000 to 3,000. So if it's 3,000, it's good. Meron tayong buffer. If ang nag-donate 2,000 lang, ang kailangan ng average 2,500. So may kulang, may utang tayong 500. Saan natin kukunin? Hindi nga natin kayang i-manufacture. So, yes. Yun ang importansya nung pagdo-donate po ng dugo. So it's a community effort, hindi lang po 'yan trabaho ng ospital, ng laboratorio o ng gobyerno. Kailangan magtulong-tulong po tayo kasi yun nga, wala tayong factory for blood. Ang pinaka-factory niya mismo is tayo po. Kaya kailangan po natin ng mga bayaning magdo-donate ng dugo.
1: And of course, kapag may expiration din, we cannot over donate din. Yes. Siyempre, masisira din siya technically. Di ba? Parang ganun.
4: Oh, ang kagandahan naman ngayon, ang ginagawang program kasi ng DOH is, ito po kasi yung iniisip nila na lagi nating sinasabi, libre ang dugo. Libre, libre po talaga ang dugo.
1: Okay, may controversy dyan. Oh, libre yung dugo, pero may babayaran ba? Mga test, mga ganun. Oh,
4: yung dugo
1: confusing
4: po,
1: for some.
4: Yung dugo po mismo ay libre.
1: Okay.
4: Ang binabayaran po natin is yung mga, nabanggit nyo nga, yung mga test para masigurado po.

0: mga preso ngayon kapag tumataas yung presyo ng bilihin, di ba? May mga nagsasabing price cap. So sa dugo po ganun, matagal nang may price cap.
1: Pero so how much, Doc, yung test?
0: Depende po sa blood products.
2: 2,300 po.
1: Ngayon?
2: Yes po.
1: 1,800 lang last time, ha? Parang gano'n.
2: CPJ, medyo po.
1: Alam mo, pero lang, pero lang.
2: 2,300 po para sa PAC RBC. Tapos mm-hmm. para po sa whole blood, is 2,100 po.
1: So, 4,000 ka agad? 4,400, gano'n ba yun?
0: Depende
1: po. Separate yun. Yes, depende dun sa gagamitin.
2: Yes po.
1: May experience din kasi ako, we used to seek for blood kapag kailangan ng dad ko during his dialysis. Ay, yung mga common ngayon eh.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Nauuso ang dialysis. Is it a misconception? Is it something na brought about by technology? Or is it something na we tried to implement just to make money out of it? May mga ganun questions, Doc. Okay. Yung dialysis.
0: Yes,
1: di ba yung dialysis is para ma-circulate yung blood. We never had those. We never had those in, well, nung bata ako.
0: Mm-hmm.
1: Ay, obviously, mga bata pa kayo. Pero paano po natin ma-explain yun sa mga tagapakinig ngayon?
0: Yung mga dialysis patients po, bakit yes. nakakailangan sila ng dugo?
1: At bakit nauso na ang dialysis sa center?
0: Well, for one, no? Just a disclaimer, hindi po tayo spesyalista ng sakit okay. sa dugo. Pero okay. definitely, marami pong factors bakit tumataas yung bilang ng mga nagda-dialysis. Number one, lifestyle.
1: Yun! Okay.
0: Lifestyle.
1: Okay.
0: Diet. Importante po yan. Lifestyle and diet. Lalo na sa region natin, napakasarap ng pagkain. Malinamnam.
1: Oo nga.
0: Lahat ng maalat.
1: Oo nga.
0: Matataba.
1: Lahat ng matamis.
0: Matamis. So yan. Lahat po yan maaaring mag-cause ng kidney disease. No? So yung kidney disease, may mga stages po yan eh. Hanggang umabot dun sa end stage na tinatawag natin na kailangan mo nang mag-dialysis, no? Kung hindi, kailangan mo na mag-transplant, no? Kaya naman po naman nangangailangan ng dugo ang ating mga dialysis patient is yung pong ating bato, maliban sa pag-filter o pagsasala ng dugo, eh meron siyang chemical na ginagawa para tulungan ang ating buto o yung bulalo, bone marrow, na gumawa ng dugo. Kaya po, kapag pumali ang bato, wala na pong tumutulong sa ating bulalo na gumawa ng dugo.
1: Okay.
0: Kaya po malaki ang pangangailangan natin ng dugo sa mga dialysis patients po natin.
1: O, liwanagin po natin, ha, nauna yung ating makaramdaman bukod hindi yung dialysis centers. O, kasi yung nangyayari, parang, uy, dami ng, usapang matanda lang.
0: Opo.
1: Ang dami ng mga dialysis centers ngayon, parang pinagkakitaan nila tayo, mga ganun eh. Di ba? Parang ganun. Wala namang ganito noong araw, mga ganun. No, hindi po totoo yan. Ang totoo, yung mga sakit natin at karamdaman natin ngayon, kinailangan na ng mga more dialysis centers. At dito, Doc, syempre nililinis natin yung mga dugo.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka yung pag-produce ng bone marrow mga. Now I dig it. Okay. O, sa mami ko po nakikinig minsan kasi tinatanong niya, saan hindi siya nag-dialysis nung araw? Mga ganun ba? It was
0: malaking
1: needed.
0: Malaking tulong po ang dialysis.
1: It was needed.
0: Kaya lang po kahit sa ating mga specialista sa mga bato, sila mismo, kahit na yung preventive na. Kasi talagang hindi nakakayanin ng ating finances kung lagi na lang dialysis. Eh.
1: No? Actually, mahal din. Eh.
0: Mahal ang dialysis.
1: Kahit na may mga libre tayo, dyan sa TPH, we have one na. Tama po ba?
0: Opo.
1: Gumagana na yung dialysis center natin dyan. At libre ito.
0: Opo.
1: Okay, liwanagin po natin. It's confusing. Misa may mga babayar. We find ways. As much as possible, libre lahat. Pero syempre, pamasahin nyo, hindi. It's as simple as that.
0: Oh.
1: Diba? Pero minsan nga, eh, kung walang pamasahin, hatid pa ng ano yan, sasakyan yan. Galang yan. Sir, ito mga hamon. Kung paano tayong mag-hikayat ng mga blood donors, ano yung mga different hamon na we encounter every time?
3: Well, I think dapat educate natin sila, no? Kasi in a single patient, hindi lang naman kasi isang bag ang kailangan. Meron yung mga
1: multiple. Okay. Importante yun,
3: yes. Oh. So, we encourage po yung mga tao. Ang problem lang kasi kaya hindi masyado nagdodonate ang mga tao kasi hindi sila aware dun sa information na marami nangangailangan ng dugo.
1: Mm-hmm.
3: Every day, hundreds of patients po nangangailangan. At pagkatapos, hindi nila alam kung saan sila pwede mag-donate. So, to inform you po, hindi lang po tayo pwede mag-donate sa Red Cross. Meron din po tayong mga ibang facility na pwede.
1: Ang sa TPH, meron
3: yes,
1: tayo.
3: Tumatanggap okay. po tayo. Nag-bleed din po tayo doon. Nag-collect tayo ng blood. And also, we encourage po yung mga ating mga kababayan po na mag-donate para makatulong tayo sa lahat ng pasyente natin.
1: Exactly.
3: Pwede po tayong lumapit sa ating mga barangay kung may questions din po tayo para hindi tayo mapalayo.
1: Sa mga barangay, may gumagawa na rin?
3: Yes po, meron mga tumatawag sa amin.
1: Okay, pero yung blood donation, it doesn't happen there.

0: Hindi pwede pa siya pala. Ah, meron na rin.
1: Yes, yes, tinatawag na rin.
2: Mobile blood donation.
1: So, bloodletting.
0: Yes, ah, okay.
2: Sa mga partners nating LGU.
3: Barangay na po namin.
2: Pwede sila mag-request for assistance sa TPH. Si TPH na ang pupunta.
0: O basta importante, hindi na mamana ang pagiging chismoso at chismosa.
2: Kapag definitely hindi galing sa dugo.
1: Hindi man po.
0: Hindi galing sa dugo yan.
3: Hindi po.
0: Okay. Ilinamin natin uli yun. Okay. Marami pa tayong mga questions dito kasi makukulit din yung mga nagte-text minsan eh. Ay, hindi ko na kayo kailangan banggitin ba. Okay, alam na natin na nakakapagsagip ng buhay ito. Alam natin na may expiration ito. Alam natin na kailangan healthy ka bago ka makapag-donate ng dugo. Okay, yung mga senior citizens, pwede naman, Doc, no? Kasi 60 pa pataas, meron pa rin. Basta healthy pa rin siya.
2: Opo. It's a case-to-case basis, no? So, kung sa tingin nila, kaya pa nila, at sa physical exam, pumasa po sila, pwede pa rin po sila mag-donate.
0: Pero, Doc, ito, iklaro natin, ano yung, what's in it for me? Pag ako ay isang regular na isang blood donor. When you say regular, okay, ilang beses ba ako pwede mag-donate sa isang taon?
3: Pag sinabi mo po natin regular donor, 4 times.
0: 4 times?
3: Yes po.
0: Ano yung interval?
3: Every three months.
0: Pwede pong... Huwag naman sunod-sunod.
3: Ay, hindi po. Kasi malalagay po sa delikado yung donor.
0: Ah, may ganun din. No such thing as, oh, malakas ako, kaya ko pa next week.
3: At saka po para makarecover ulit at ma-develop yung mga blood cells na nadunod.
0: Oh, o kailangan din niya mag-reproduce pa, yes, ng sarili niyang blood.
3: Opo.
0: Okay, what's in it for them? I mean, bukod dun sa nagiging maligaya, masaya, and of course, may psychological part yun. Hero ka pa rin eh, di ba? Pero what's in it for them talaga? Other than those, meron pa bang mga physical na ano, sir? Na mga nakukuha nila kapag regular kang blood donor?
2: Physically, pwede din. Actually, may mga pag-aaral, lalo yung mga gustong pumayat dyan.
0: Totoo yun.
2: Maaari kang
0: pumayat.
2: Imagine one occasion lang ng donation can burn 400 to 600 calories. More than dun sa kinain mong lunch.
0: Wow!
3: Nakakabata. Okay. Oh,
2: nakakabata.
0: Ha, talaga?
2: Oh, kasi nakakakuha din, mayroong mga pag-aaral na nagsasabing parang yung mga sobra. No? Kasi yung sobrang dugo din, kung tutuusin, hindi rin maganda. Nagkakaroon din ng mga problema kapag sobra sa dugo. So, yung pag-donate is one way, again, para magkaroon ka ng healthier physical appearance.
0: Mm-hmm.
2: So, lalo yung mga gustong bumata, pumayat. So, yun mga physical benefits.
0: Marami akong kilalang
2: blood donation. Yes.
0: Mga ideal pa naman, pero mabilis lumaki. Mabilis lumaki. Kailangan na lang mag-donate.
2: So, yun po yung mga beneficyo natin. No? Gusto ko rin pong linawin na wala po kayong makukuhang pera sa pag-donate.
0: Ayun, ah.
2: Kung baka may nag-aantay na paano kaya yung bayad. No? Libre nga po yung dugo. So, wala po kayong makukuhang bayad din. Ano?
0: Of course.
2: It's a program of the Republic of the Philippines, no? Voluntary, non-remunerated. Ibig sabihin, voluntaryo at hindi binabayara. So, kaya po lahat kami ay walang sawang nang iinganyo na tumulong sa ating pamayanan na makapag-collect ng mas maraming dugo. No? So, wala naman po tayong maging problema kung marami tayong dugo, no? Despite dun sa mga may expiration yung blood, meron po kasi tinatawag tayong mga distribution system, eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kapag meron pong mga ibang institusyon na nangangailangan ng dugo, pwede po nilang kunin sa atin.
0: Okay.
2: Kasi hindi natin pinagdadamot ang dugo. Kailangan
0: ng
2: dugo.
0: We share.
2: Yes. It's a community effort, no? So, hindi yun pag-aari ng isang institusyon.
0: Ah, okay.
2: Pag-aari ng community ang dugo.
0: Paren.
2: Yes.
0: Kasi have we tried the program na, okay, mag-donate ka, bigyan kitang cake.
2: For those, mayroong mga refreshments to help them recover after
0: the
2: donation.
0: Ah, may mga tokens din. Yes, yes. Like for example, what are the type of tokens
3: juice.
0: Juice.
3: Ibibigay po ng t-shirt, ganun po.
0: Ah, mga ganun din. Okay, I'm a blood donor.
2: Yes.
0: Tularan ako, something like that.
3: Yes po.
0: Or may kapa, kumbaga. Mm-hmm. Well, it's a trophy as well.
2: Yes, yes.
0: Because we recognize people na nagdo-donate ng blood.
3: Opo.
0: Okay, napaka-importante rin nito eh, no? Yung kailangan, mga Pilipino pa naman. Pero kung may bayad dyan, itin ko araw-araw, dami nakapila para mag-donate.
2: No. Delikado po. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga may nagko-collect, no? Kasi sa mga pag-aaral po, mas delikado po nung mga panahon na hindi pa tightly regulated, nung mga hindi pa ipinagbabawal yung tinatawag nating paid donors, napakatalamak po nung mga side effects na nakukuha sa blood transfusion. Mm-hmm. Kaya po nagsimula yung programa na maging itong voluntary at non-remunerated o libre at voluntaryo. No? Kasi sa pamamagitan nun, sigurado ka na, taus-puso po yun sa inyo. No?
3: Voluntaryo.
2: Hindi mo siya gagawing racket.
0: O baka mamana pa nung
2: Doon po tayo. Doon po tayo
0: mag... loob mo.
2: Doon po tayo mag... Isip-isip, baka yun yung mamana ninyo.
3: Yun po iwasan natin.
0: Well, sa generation ngayon, we have to note this down. Marami po sa mga Gen Z's. Ikaw ba, iho, Gen Z ka? Ilang taong ka na?
4: 22. Parang
0: you are a Gen Z. Oh, Gen Z ka pa rin. Oh. Bata ka pa rin. Na-feel namin yun. Pero marami sa kanila ang depressed ngayon. Sa totoo lang, okay? And I just wonder kung yung mga blood nyo, or are you aware na ba at your age na you can actually donate? Okay, representative ng Gen Z. Okay, sa mga friends mo, aware ba kayo? Lalo na nasa trabaho mo yan. Are they aware na, I mean, maganda, may mga benefits ang maging donor ng blood?
4: Actually, sa friends ko po, hindi sila aware na, ay, ganun pala. Maganda pala mga mag-donate, ganun. May mga physical and psychological effects pala siya na nakakatulong.
0: Hindi pa sila ganun ka-aware?
4: Yes, hindi pa rin po sila. Kasi, so, kumbaga, hindi siya totally na promote yung ating blood usage or services.
0: Mas uso pa rin yung i-flex yung coffee kesa sa i-flex na, oh, nag-donate ako ng blood. Okay? So I think meron din mga ganun. May mga kailangan tayong ganun, Doc, eh.
2: Sir TJ, nabanggit mo na rin yan. Ano? So makikiusap na rin po kami sa mga iba't ibang institusyon, no? Lalo na nabanggit mo Gen Z. No?
0: Oo,
2: so
0: mga
2: sa
0: Gen
2: mga
0: Z.
2: Paaralan, mga universities.
0: Yun, no? Importante yan, ha?
2: Kung pong hindi kami kusang nakakarating sa inyo, pwede po kayong lumapit sa TPH, magpa-assist, katulad ng meron tayong mga blood recruitment officer, blood donor recruitment officers, ano. Pwede po namin kayong i-assist, gumawa ng pep talk namin tinatawag, o para mag-educate sa inyong institution,
0: okay,
2: sa mga
0: nice
2: bata,
0: okay,
2: para malaman ano yung kahalagahan ng blood donation, ano yung mga myths na dapat nilang huwag nang paniwalaan.
0: Wow.
2: Ano? At para makatulong din sila, no? So, as early as their, as young as probably 18, para wala na rin parental consent, no? Their legal age, malaman nila yung importance ng blood donation.
0: Do you do that monthly, Doc, na we go to institutions just to...
2: Well, honestly, we try to, but hindi namin kaya ng kami lang. So, kaya nakikiusap din kami kung meron kayong, if there's a chance, or meron kayong program sa school activities ninyo, pwede natin yung i-incorporate. Ano? Lapit lang po kayo sa TPH Blood Bank para po makatulong kami.
0: Okay, nagbabuntari na rin po ako, Doc, kasi we have this advocacy. It's called Pinoy Madcast. We do mental health talks for free. Baka makatulong din kami sa inyo. Kung meron kayong mga targets sa mga schools, you can invite us over. Isabay na natin.
2: Yes, yes,
0: mental health talk at saka yung awareness, yung importansya of being a blood donor.
2: Yes, definitely.
0: Okay. Oh, diba? Pwede natin gawin. Sir, mga huling salita. We only have a short time pero maaga pa eh. May naubusan tayo ng mga tanong eh. Meron ba kayong mga gusto pang pahabilin o mga pahapyaw?
3: Sir Titi, pwede mo nating batiin yung mga blood partners.
0: Ayun, yung mga, pati yun, oh, importante yan.
3: Sila po yung mga magigiting na ano, nagdo-donate po ng dugo. So, halimbawa po yan, yung RHU Kapas, RHU...
0: Ah, okay, yung mga aktibo to.
3: Pambano po, okay. May mga private din po tayong partners like CPF Tirona.
0: Okay, nice. Yes.
3: And then, meron din po tayo mga fraternity like Taugama Mungkada.
0: Thank you very much. Oh.
3: Sir Jet Hoson at kay Mac Casiano at kay Sir Jojo Halos ng Taugama Tarlac City San Vicente po. Maraming salamat po.
0: Oh, any particular person pa, sir, na gusto mong kunan ng dugo? May ganun ba?
3: Wala naman po. Basta qualified. Kahit sino po kayo.
0: Qualified. Okay, ikaw, sir. Gen Z representative, yes, ano ang masasabi mo?
4: To
0: ano
4: my fellow Gen Z, huwag kayong mahiyang mag-donate, no? Alam na tayo, bata-bata pa tayo, so malakas pa tayo. Malakas yung capability natin para makatulong pa habang bata-bata pa. And also, inform na rin natin, no, kung may nakikinig sa atin, siguro mga barangay officials, captains, ganun, reach out nyo kami. Pwede po aming i-reach out through our Facebook
0: phone
4: page.
0: Phone number,
4: yes,
0: meron ba?
4: Meron din po. Maybe we can post na lang siya, ipin sa ating Facebook live after. Sa Facebook page po natin, TPH, you know, Tarlac Provincial Hospital Facebook page. Reach out nyo lang kami if you want to conduct a bloodletting programs or events sa inyong barangay para ma-assist din po namin kayo.
0: So the test also happens there. Kunyari, i-assess ka muna before you can become
4: yes,
0: a... Doon na mismo rin.
4: Yes, we have initial interview,
0: so this
4: physical exam.
0: So pala eh. Oo, physical yes exam, lahat, interviews.
4: Pero ang ating screening po is performed na inside the laboratory.
0: Inside na.
4: Yes.
0: Okay, pero yung initial na mga kailangan, we can always do it there.
4: Yes po.
0: Pero after that, you can also test the blood then after. Afterwards.
4: Yes po.
3: Same day din.
0: Hindi naman pala ganun kakomplikado to come up with one. Yes, may mga kilala ko na kailangan mag-donate ng blood eh. Kaysa mag-zumba kayo ha.
2: Tapos kakain ng samgi after.
0: Oo nga. Diba? Ganun din. Oh, Doc, mga may dadagdag mo pa.
2: Ayan. Ulitin ko lang po, no. Ang ngayon, buwan na ito, pinagdiriwang natin ang National Blood Donors Month, no. Mm-hmm. Tandaan po natin, every blood donor is a lifesaver. Maging bayani po tayo sa ating mga kapwa, no. Sabay-sabay, tulong-tulong po nating itaguyod ang isang malusog at matatag na tarlac sa pamamagitan ng pagdodonate po ng dugo. Ano po? So, yun lang po. Sana po dumami tayong mga bayani na tutulong sa ating mga kapwa.
0: O, Doc, pasalamat din kami. Kayo mismo ay mga bayani na eh.
2: Salamat din po.
0: Dahil nandiyan kayo sa field na yan, di ba? May mga kilala ko nagpapakabayani lang.
2: Parang hahaba yung usapan natin.
0: Hanggang, hindi sila yung dapat makuna ng dugo eh. Parang sumusobra.
2: Parang doon yata yung may mamamana na ayaw natin.
0: Okay, marami kasi mga fake news pa rin tayo nakikita sa social media. Okay, nagbabago yung ating mga panahon. And I mean, that psyche of the masses has become worse. Mm-hmm. Makakatulong pala ito. Okay, yes, sa mga batian portion naman tayo, sir. Unahin ka namin na Gen Z. Okay, mga batian portion, particular person, special someone, batiin mo na.
4: Of course, yung family ko po na ikinig ngayon.
0: Nagkasa ka ba iho?
4: Maliwalo lang po.
0: Malapit yes. lang. Oh.
4: And to my mom po, nasa Pangasinan. Hello, kumusta siya?
0: Marunong ka pa, Pangalato?
4: Ay, hindi po. Ilocano, Kapampangan. Pero mostly Kapampangan.
0: Kapampangan yes, din.
4: And of course, sa mga co-workers, Blood Bank, Twitch Blood Bank, hello dyan. And to my
0: special
4: friends.
0: Special someone.
4: Yes. Wala po.
0: Parang kabig ka. Okay, ikaw sir, ano yung mga...
3: Sir, may nakalimutan na akong
0: batiin pa bukod sa kanina.
3: Partners, INC po, kay Ka-RV.
0: Wow, okay, thank you po.
3: Sir, sobrang dami po nilang dinodonate na
0: doon. Galing.
3: Yes po, napakasipag po nila. And sa po sa kanila, at Arecio San Jose, Tarlac, kay Doc Shara Rigdao, hello po. Tsaka sa mami ko po sa Pula.
0: Hello. Good morning. Special good morning. Someone, asawa, may asawa ka na ba sir? Medyo nagtumahimik. Yes.
2: Mahaba
0: din yung
2: ibang
0: usapan.
2: Ibang session yata yan.
0: Ibang session. Mas mahaba.
3: Yes.
0: Mas mahabang usapan to. Okay.
2: Baka maging weekly ano to.
0: Maging guest. Sige sir, go ahead. Baka meron pa.
3: Tsaka yung mga kaibigan po natin dyan sa Tarlac Provincial Hospital.
0: Siyempre.
3: Yung mga nakaduty ngayon, si Ma'am Kat, si Sir Ton, si Ejil, at sa mga boss po namin, kay Dr. Mitch, Ma'am Berchelle, at Ma'am Gloria na nakalib po ngayon. Hope to see you soon.
0: Si Doc Archie, good morning po sa inyo.
3: Yes
0: rin,
3: po.
0: And Doc Shoson, Raymond Shoson, yes ating mga kaibigan yun.
3: Thank you po.
0: Doc, mga babatin mo, may malilistahan ka ba dyan?
2: Saglit, tingnan
0: may asawa ka ba, Doc? Hahaba din usapan?
2: Hindi po. Nakikinig siya. Meron po.
0: Okay.
2: Binabati ko ang aking magandang
0: okay.
2: may bahay.
0: Importante yan.
2: May isa ring doctor, pathologist. Kasabahan din po natin sa Tarlac Provincial
0: okay.
2: Hospital.
0: Okay. Good morning po, madam.
2: Hello, Han.
0: Aba, okay. Importante yan.
2: Ang anak na makulit.
0: Ilan na anak niyo, Doc?
2: Isa pa lang po.
0: Okay. Pero ilang taong ka na?
2: 36.
0: Mukha kang Gen Z rin eh.
2: Millennial,
0: oh. Mukha naman kayo mga millennial. Ikaw mukha kang Gen Z talaga. Akala kong alpha pa eh. Alpha yung mga
2: mas pinaka. Bata
0: mas bata pa. Okay Doc, mga babatiin pa.
2: Ayun, tulad ng mga nabanggit nila, so sa atin mga pasalamat tayo sa suporta na tatanggap natin. Of course, sa provincial government headed by Governor Christian Yap. No? Sa tagapamahala ng ating hospital, sina Doc Archie Reyes, mm-hmm. kasama ni Doktora Pascual.
0: Mm-hmm.
2: At syempre sa aming department head, no? Ang walang pagod at napakasipag ni si Dr. Michelle Tanglaw Miranda, no? And then mga nabanggit natin Ma'am Berchelle, akala ko kasama kasi Ma'am Glo. So siya yung usual nating kasama, no? Kaya lang nagkaroon po siya ng medical condition. So we hope to see you soon, pagaling ka. Yan lang po.
0: Okay, pagaling po. Okay, let's wrap it up a bit. Nalaman po natin na 16 as early as 16 pwede na mag-donate ng blood hanggang 60. Okay, mga 60 above ay pwede rin naman. Okay, pero depende yan sa health conditions mo. And of course, hinihikayat po natin lahat na maging mabait. That's the basic thing mm-hmm. that we have to understand sa mundong ito eh. Nakakalimutan natin yung maging mabait sa bawat isa. And I think it's something that we learn mula nung bata tayo. Nagiging ano na tayo, nagiging masungit at hindi mabait sa bawat isa. And I think that's something na nangyayari din because of this blood donation and bloodletting. Dahil nasi-share natin yung buhay sa bawat isa. So may malalim na kahulugan din ito. Okay, binabati ko po ng good morning si Boss Arvin Caballo. Okay, si partner Jojo Pascual at ang aking partner na madalas busy dahil sa pinagkaaguluhan nilang trading na yan. Ewan ko ba? Okay. Si Sir Manny. Good morning sa'yo. Si Tamars, si Doc Shoson, ang Granny Moms at lahat ng bumubuo ng Pinoy Madcast. Meron po kaming advocacy. Meron po kaming Pinoy Madcast. Spell nyo lang po. Pinoy one word tapos space Madcast. We talk about mental health. And this is part of the program na isinusulong po ng ating Governor Christian Telyap. Kasama at kaakibat niya dyan ang ating Vice Governor Lita Aquino na matagal na namin gusto ma-meet dahil napakagaan ng ora niya eh. Actually, I've met her twice yata pero pahapyaw lang. Gusto ko yung makausap ko ng masinsinan at mahingan ko man lang ng aginaldo sa Pasko.
2: Tama kami eh, pag mag-aginaldo.
0: We still have 5 minutes. Doc, what do you want to talk about?
2: Unrise?
0: Unrise.
3: Doc, additional
0: love
3: services natin.
0: Mga other services pala. So, correct. Oo, tama.
2: Yes, yes. Thank you, Sir East. No? Yeah. So, hindi lang po blood bank services ang meron tayo.
0: Yun, importante yan.
2: Full service, full service po ang ating laboratory sa TPH. No? So, we have what we call your clinical department, clinical pathology and anatomic pathology. No? So, yung sa anatomic, gumagawa po tayo ng mga biopsy.
0: Mm-hmm.
2: No? Sa clinical naman po, nandyan po lahat ng mga test natin mula CBC.
0: Mm-hmm.
2: Clinical chemistry, yung pagtest sa cholesterol, sa sugar, no? Kasama po yan, yung creatinine, yung nasa kidney, pagtest ng kidney natin, no? Kasama din po, may mga test tayo pang infectious diseases o yung mga nakakahawang sakit, no? Meron din tayong sa, para sa TB. Para mm-hmm. sa TB pang infection, mapabacteria man yan, no? Or yung TB nga, meron tayong test para dyan na nasa TPH. May mga nakalimutan pa ba tayo, Sir Ace?
3: May mga gusto magpabiopsy, Dok Makar.
2: Oh, yun, nabagyan din sa mga biopsy, meron din po tayo dyan. So, anatomic pathology service. Lahat naman po yan, nasa isang department lang naman. So, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa TPH laboratory.
0: And of course, mamaya ipapostin natin yung mga numbers at saka yung ating mga website na pwedeng puntahan. Sir, mga karagdagan pa, bukod sa laboratory, ano pa yung mga servisyo mo na pwede mong...
2: Servisyo mo daw.
0: Servisyo... na hindi namin alam.
3: Basta po, pag may mga gusto pong magpa-laboratory, punta lang po sila doon at magdala po ng mga valid ID at yung official...
0: Importante yun, eh?
3: Opo, lab request okay. Nila para makater po namin kayo.
0: Hindi po totoo na kailangan ng ID dahil gusto namin ng boto nyo. Hindi po totoo yan.
3: Hindi po totoo. Okay,
0: hindi totoo yan.
3: Servisyo po tayo.
0: Servisyo tayo.
3: Yes po.
0: Kasi yung ID is importante rin.
3: Opo.
0: Okay. Wala na, sir.
3: Wala.
0: Jen, si represent.
4: Ito, add lang po pala. Sa ating laboratory, we also provide drinking water analysis po. Yun.
0: So meron din tayong ganun?
4: Yes po. Meron po sa laboratory natin. So,
0: drinking water analysis.
4: Yes, we check po yung quality ng mga tubig. Usually for schools.
0: We do that?
4: Yes po. And sa mga fast food chains yun.
0: Bali. Why?
4: The check lang po yung ating safety.
0: Tama, o. Oh, yes. Diba? It's important ano din.
4: We check po yung mga microorganisms na present, ganun. But for further, ano na lang po siya, instruction kung paano
0: wow,
4: po siya. You can head po sa ating laboratory, no? Kung paano po yung proper na pag-collect and pag-bigay po nung samples natin.
0: Oh, yung mga fast food dyan, ha? Yung bubuyog, tsaka yung clown. Na-ano ba natin yan? Na-monitor ba natin kung safe yung water nila?
2: But ayokong due to privacy banggitin. Concerns, meron naman po. Pero hindi tayo pwede magbanggit ng...
0: Hindi tayo pwede magbanggit.
2: For confidential.
0: At saka baka sa susunod, meron na tayong mga pagkain dito every time.
2: Hopefully yan, sir.
0: Oo nga.
2: Pag ganun, invite mo ulit kami, sir. Ha?
0: O, dapat lang. Oo. Hi, bubuyog. Hi, clown. My favorite clown. Okay. Okay, the time check po natin. It's a minute before 10 o'clock. O, medyo patapos na yung program natin. We only have a... ano na, a minute to train. Okay. Hindi ba lagi yung pinahabag
3: yung train? Konti na lang, Sir TJ. Konti
0: na lang. Okay. Okay na po tayo. TJ Espinosa po muli. Magkita tayo muli next Friday. Ano ba to partida? I'm not feeling well pagkagising ko kanina.
3: Kaya wala. Hindi halata, Sir TJ.
0: Oo nga, I cannot drive. Usually, nagbumotor ako papunta rito eh. Just to pump up the blood. Okay. Importante yan. Mm-hmm. You pump up the blood every morning. Pero minsan sa edad na rin natin. So magkita po tayo muli next Friday. Ito po ang Usapang Mayat, brought to you by Tarlac Provincial Hospital, na isang vision mula pa kay the late Aping Yap, na namana ng ating naging governor din, Vic Yap. Ang original na Vic. Lagi namin siya nasa... O syempre, ang ating mayor ngayon, na Mayor Susan Yap, at syempre, pinapaigting ang mga programang ito, pinagpapatuloy. They have the same vision. Ang importante para po sa ating mga Tarlac. Not just Tarlac, ha? Maraming po mga karating na mga probinsya, bayan na nagpupunta dyan. Okay, good morning po muli. See you next Friday. Bye-bye. Ganito po yung pagbabay natin. Pang Miss Universe pa rin.
2: Dalawa.
0: Okay, dalawa. Okay, bye-bye.
3: Bye-bye po.
0: Thank you, Doc. Thank you, mga sir.
5: Thank you. Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
6: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
7: This is your only one. 1FM.
6: Time check, 10 o'clock in the morning.
8: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
14: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
13: Ang sikreto ng kutis na blooming.
14: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
13: Taminaw,
14: gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
15: Pabili nga nito.
16: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
17: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
18: Bonnet sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
20: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
21: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
22: At di ubing nga aglang langanga na sa lunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Saline Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong takno protektado nga inaldaw.
23: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Saline Plus, araw-araw.
19: Unilab quality yan.
24: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Saline Plus, araw-araw.
26: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
0: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 10:15.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
4: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 1 FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1 FM 96.1.
2: Time check, 10:30.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod! Siko! Baywa!
14: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1 FM.
1: One OPM Wednesday. Right here on 1 FM 96.1.
2: Time check 10:45.
3: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
4: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: One FM.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM Pilipino.
2: Walang paligoy-ligoy, walang paasa. Ang boses ng bayan, kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo, todo, todo. Serbisyo, serbisyo, todo, todo.
3: Balik po ang inyong lingkod, Met Sanding Menion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa, ang Serbisyo Tortudo. At ngayon ay araw ng Miyerkules, ha? Ang tututukan natin, anything about health, dahil ngayon din ay Wellness Wednesday.
4: Wellness Wednesday.
5: Wellness Wednesday.
3: Kaya doon sa mga kabahagi natin dyan na may concerns about health, mga kabahagi, na kung ngayon pa lang po mag-message na, bukas po ang ating text line, 0921-886-6056. Okay? So, pwede kayong magpahatid ng inyo pong magkakatanungan. Ngayon pa lang, ano man po ang kondisyong inyo pong gustong ilapit, dahil every Wednesday po nakakasama natin isang degenerative medicine specialist, no? Anti-aging, at syempre, yung mga nagkakaroon po, no, ng cancer. Yan. So, kumbaga halos, ano eh, halos lahat covered po, no, ng tuwi na po nakasama nating doktor. But of course, we have our special guest for today, isang pediatrician. Kung kayo po ay nakapanakinig, ano, doon sa balita, kaugnay sa isang estudyante, actually grade 4 pupil ito, no, na nasawi, no, kamakailan dahil po sa umano ay pinainom na pampurga sa kanilang paaralan, no, ng kanyang advisor. So, yan po ang tututukan natin. It is not too heightened yung kaso na posible pong maharap, no, kaharapin nung eskwelahan or either nung advisor. Pero ang bibigyang diin po natin dito, mga kabahagi, ay yung kahalagahan ng pagpupurga. Ano yung mga dapat tandaan ng mga magulang, ng mga nanonood or nakikinig sa atin ngayon, ano, bago isailalim sa pagpurga ang kanilang mga anak, ha? At merong isa, natuwa ako dun sa isang tanong, ha, ng isang kakwentuhan ko kahapon, ano? Kasi nagtanong na siya kagad, eh, ano nga ba ang magiging topic mo for tomorrow? Sabi ko, ay, yung tungkol sa pagpupurga ng mga bagets, no? And alam niyo, mga kabahagi, meron siyang mabilis na tanong. Ang mga matatanda ba kailangan purgahin? Ay, oo nga, no? Ha? Kasi diba, huwag natin imenos sa mga matatanda. Kung makamatanda naman ako, no? O yung mga kahit kaedad ko na, hindi mga bata o hindi mga estudyante. Sabi nga, eh, meron ding mga parasites sa mga yan na dapat ini-expel sa katawan. Kaya mga kabahagi, yan po, dyan po tatakbo yung aming discussion mamaya with our kabahaging pediatrician, Dr. Bernie Balatbat. Okay, so exciting po ang mga discussions natin. But of course, hindi pa rin po mawawala ang mga news updates. Okay, live tayo sa iba't ibang digital platforms po, no? Social media pages natin, nandyan pa rin po ang ating mga programa. Kaya ho, pwede kayong mag-message din habang nanonood live. Itipan nyo na po, no? Dahil nakamonitor ako, gayon din yung mga kaagapay natin sa production together with our trainees from UCC. Sila po ay kaagapay ko. If ever may hindi ako nabasa, no, ay sila pong mag-forward sa akin dito. At batiin na natin mga kabahagi, mga nanonood at nakikinig sa atin sa mga probinsya, sa pamamagitan ng provincial stations ng Radio Pilipino at 1FM. Of course, mga kawan, magparamdam ay mga nakikinig sa atin sa DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, kung saan malakas na malakas daw po ang ating programa at iba pang programa, syempre, ng Radio Pilipino. Ha, hello din sa mga nasa Dagupan, ang ating DWPR Dagupan ay nandyan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, yan yung mga nasa Bicol Region, at siyempre sa probinsya, Jensen, nandyan po ang DXGS, DXOC Osamis, and DXOW sa Davao. Yun, ha? As far as Mindanao, nare-reach natin ang mga yan. Even yung mga pulo-pulo na nandyan po sa Palawan dahil nandyan naman po ang ating 1FM Palawan, ang 95.1 FM. And of course, ha, ang iba pang mga stations natin, 1FM stations natin, we have 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloba, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Sige mga kabahagi, magparamdam na! Ay, yung lahat po ng mga nakatutok dyan sa mga binanggit ko pong stations, antabayanan nyo rin mga kabahagi. Because mamaya po ay maghahatid rin po ng mga ulat ang mga reporters natin dyan sa probinsya. Kaya nga po, lagi kong ipinagyayabang dito sa ating programa, updated talaga tayo pagdating sa news event, yung mga nangyayari po sa mga probinsya. Okay? Luzon, Visayas, and Mindanao. Samantala, update na tayo. Iginit po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Ito'y may kinalaman no, sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Actually, kahapon na yung ikalimang araw, di ba, no? So, ito po, no? Nagsalita si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na hindi bunga po ng takot o pangamba sa cross-examination ang desisyong hindi na iharap si Attorney Zulaika Lopez. Kung inyo pong natatandaan, ano, si Attorney Zulaika Lopez ay nagsilbi no, sa tanggapan ng ating ikalawang pangulo. No? So, siya sana ang tatayo bilang hostile test witness no, sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Attorney Capunan, hindi na kailangan ng mga testimonya ni Lopez dahil sapat na po ang mga ebidensya at mga testigong na iharap ng prosecution upang patunayan ang alegasyon sa ilalim ng Article 4 or the grave threats, no? Yung pagtatayo ng dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation, gayon din po yung mga supporting documents and yung pang mga videos no na ipresenta po no ng prosecution. Itinanggi rin ni Capunan ang mga spekulasyon na nagkaroon ng anumang backdoor negotiations o pribadong kasunduan sa pagitan ng prosecution at kampo ng depensa kaugnay ng hindi pagtetestigo kay Lopez. Ayun. Pero actually mga kabahagi ano, on the other side, having a hostile witness is a risk, mga kabahagi. Ito'y base na rin po sa pahayag ng ilang mga political analyst ano, na nagpahayag na kung sakasakali pong tatayo si Lopez. Kasi syempre, alam niyo naman ang hostile witness, hindi pa ito nabibrief, hindi pa ito nakakausap. So, whatever will be said, no, it is recorded dyan sa impeachment trial at ito ay posibleng makatulong sa prosecution. Or it's the other way around, makasira sa binubuo no na pagpapatunay dun sa grave threats na kabilang po sa articles of impeachment laban po dito sa ating ikalawang pangulo. So yun po yun. Samantala, pinagbigyan ng University Athletic Association of the Philippines or UAAP ang kahilingan ng Ateneo de Manila University na palawigin. O ibig sabihin, pahabain ang palugit para sa pagsusumite ng kanilang findings kaugnay sa kaugnay ito ng drowning incident, yung pagkalunod po ano sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 na ikinasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Dahil dito, inilipat po ng UAAP ang deadline. Sumiti ng ulat mula July 15. So, supposed to be today na since napalawid po ito, no, ginawa po, dinagdagan po ng ilang araw pa. So, hanggang July 24. Yun po, no? So, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ano pa, 10 days more, no? So, yun po, mga kabahagi, ah. Yan ay update. So, eto, binibigyan ko kayo ng mga updates kaugnay yan. Baka sabihin nyo po kasi, lahat na lang ng mga tao, nakafocus na po sa impeachment trial, no? Eh, naisasantabi na po yung mga malalaking issue tulad nyan, no? Na bahagi po ng dapat na tututukan din po ng ating pamahalaan. Okay, at syempre, natin, 'di ba? Nating publiko, not only us na mga mamamahayag. Samantala, mga kabahagi, binawi po ni dating Congressman Mike Defensor at businessman na si Joseph Espiritu na kapwa akusado sa kasong plunder ang inihain nilang motion to quash information at hiniling na iset ang schedule ng arraignment hearing at pre-trial sa Sandigan Bayan 3rd Division. By the way, kaninang umaga po ay dinala na po si Senador Marcoleta, no, sa Sandigan Bayan. Ito po yung mga kapwa akusado niya. Oo, dun sa kasong kinaharap naman ni Senador Rodante Marcoleta. Dahil ito, ang pahayag po ng kampo nila Defensor, wala namang kaparehong motion na inihain ang businessman na si Aristotel Viray na kapwa akusado sa nasabing kaso. Ikinasa na rin po ng hukuman ang arraignment hearing ngayong Miyerkules ng umaga, July 15, kung saan nag-plea ng not guilty ang tatlong akusado. So buti na lang, sinabi po ng Philippine General Hospital, no, na fit na nailabas po si Senator Marcoleta na from the PGH, kaya po naidala siya doon at yun na nga po nakapag-plea na po ng not guilty. Sinumite naman ang manifestation kasama po ang pagbawi ng motion noong July 13. Samantala, si Senator Rodante Marcoleta na lamang umano ang hindi bumabawi ng kaparehong motion. Okay, so yan po yung mga updates na yan, no? So, just like what I've said, nagtungo po kaninang umaga si Senator Marcoleta, gayon din po sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. I-refresh ko lang po kayo regarding this case, ano? Ito po ay may kinalaman sa pagtanggap ng malaking pondo, no? Actually, this is a private fund na sinasabi pong tulong sa pagtakbo nitong si Senador Marcoleta last elections, no? And yung mga nababanggit po na negosyante, kabilang na po si dating Congressman Mike Defensor, ang kabilang po dun sa nagbigay po ng malaking donasyon para sa campaign ni Senador Marcoleta. Ayan. Okay, so sabi ko nga sa inyo, lahat, ano, although ang ating araw ngayon ay dinidevote natin para po sa pagtalakay sa mga kalusugan, no, ay eto, nagiging updated pa rin tayo when it comes to other issues na talagang dapat pong malaman natin, mga kabahagi. Samantala, mamaya po, antabayanan nyo ang mga ulat na ihatid sa atin ng mga kabahagi natin mula sa mga provincial stations. Pero magpupost lang tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo! Tarotodo! Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo!
2: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may bag ong podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
3: Okay, balik po tayo dito sa programang Serbisyo Todo-Todo. Tayo po'y nasa second quarter na ng ating programa. At batiin ko lang, naku mga kumakaway-kaway nating kabahagi. Kanina pa pala sila nag-message. Unang-una na si Angelo Reda. Sabi niya, 12 days to go. Sona ni PBBM. Ayun, talaga naman. Updated din itong kabahagi natin from Malolos, Bulacan. Kasama si Nanay Emma Reda. Magandang araw din ha, kay Dennis Karunungan saying shout out to BFF Willie Perez and happy birthday daw kay Julius Babaw. Uy, kapatid natin sa hanap buhay yan, ano? Also kay Tony Rock ng Texas USFA, magandang araw sa'yo. Happy Wednesday. Kay Ma'am Beth San Jose Nazario, sabi niya, a blessed Wednesday po Ma'am Beth and Doc Pao Beliosilio. Gayun din kay Jennifer Beliones at kabahaging Helen Messina. O, si kabahaging Helen with Kabiyak o George Messina. Sana may sagap, diba, ng signal, kabahaging George. Sige, eto mga kabahagi, bago pa natin batiin ang iba pa mga regular viewers ng ating programa. Eto na, ready na si Tony Sandoval mula sa DZLT Lucena. Ang bibit na balita, may kinalaman, 1,073 scholars tumanggap po ng educational assistance sa ilalim ng STANCE program ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
5: Yes, kabahaging Met. Mayigit sa 1,000 mga mag-aaral mula sa Mauban, Pagbilao at Tayaba City sa lalawigan ng Quezon ang yan nakatanggap ng educational assistance mula sa pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Scholarship and Educational Assistance Program o STANCE sa ginarap na payout kahapon sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Pinamunahan ni Governor Dr. Helenta na pamahagi na niya tulong pinasyal sa 1,073 mga beneficyarong estudyante bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mabigyan ng oportunidad ang mga kabataang Quezonian na may pagpatuloy at matapos sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga hamon sa pananalapi. Ang STANCE ay isa sa mga pinangpangunahing scholarship at educational assistance programs ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon na naglalayong suportahan ng mga estudyanteng nangangailangan ng tulong pinansyal upang makapagpatuloy sa kanilang edukasyon. Bahagi ito ng mas malawak na advokasya ng administrasyon na gawing mas abot kamay ang edukasyon para sa bawat pamilyang mga taga-lalawigan ng Quezon. Mula dito sa DZLT at 98.3 1FM Lucena, ako si Tony Sandoval. Sa Panig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
3: Maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. At batiin ko lang, nako, kahapon. Ayan, nadagdala na naman ang mahaba kong listahan ng mga inaanaks. Inaanak sa kasal. Congratulations kay Brian and Best best wishes naman sa kanyang esposa, Joyce Esber del Rosario. Mrs. del Rosario na si Joyce, ha? Congratulations and best wishes sa inyong dalawa. Ayan, mga sabi nga nung judge kahapon, humayo kayo at magpakarami. Ayun. Enjoy, ha? Oo, ang magulo. Pumasok na raw sila sa magulo. Samantala, update pa rin tayo. May kinalaman pa rin sa Sandigan Bayan. Yan nga po, ano? Ito po, kasabay po ng pagdating dyan sa Sandigan Bayan ni na dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng Aristotel Viray at John Espiritu ay dumating din po gamit ang isang sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology. Actually po, nakita ko pa no, sa video kung paano po nakapasok, no? Ito ding si Senator Marco Leta, naka-wheelchair siya, ha? Pero pagdating doon naka-wheelchair siya tapos naka-damit siya ng the usual, no, na PNP yung para sa mga t-shirt ng mga preso. Pero bulletproof jacket. Samantala, gayon din po dumating din sa sa Sandigan Bayan mula po sa BJMP sina Bryce Hernandez at dalawa pang lalaki na maya-maya ay sinundan naman ng dalawa pang babae gamit po ang hiwalay na sasakyan ng BJMP. Ito po yung mga nasasangkot sa maanormalya namang flood control projects. Ala, magkakasabayan sila doon, ano, parang fiesta ata ang mga mamamahayag doon, ha? Kabahaging Vince, pagkaganyan kasi na may mga malalaking kaganapan, lalong lang sa isang lugar, tapos sabay-sabay pa sila, ay, piyesta! Parang nag-e-enjoy yung mga mamaya kasi ang dami nila i-cover. Ganong ka-exciting, no? Ayan, samantala mga kabahagi, suot po ng mga akusado ang uniforme ng mga person deprived of liberty at nakaposas habang papasok sa gusali. So, dito pinapakita mga kabahagi na walang VIP treatment, 'di ba? Ano man ang posisyon mo, ikaw ba ay super yaman, 'di ba? Oo, super yaman, ikaw ay may mataas na pwesto sa ating gobyerno, pero pag ikaw ay ipapasok at nakulong talaga, kailangan 'yon, no? The SOP. Samantala, eto mga kabahagi, may kinalaman pa rin po sa impeachment trial. Mariing itinanggi ng House Prosecution Panel na natatakot sila. Ay, I'm done with this, 'di ba, no? Oo, kasi nga yung sinasabi na umurong eh. Supposed to be testigo ng prosecution si Zulaika, 'di ba? Pero bandang huli ay inatras na nila. So, yun yung binabanggit nitong si Attorney Kapunan. Samantala, ha? Batiin ko lang mga regular viewers po ng ating programa. Unang-una na si Kabahaging Cecil Galindez, gayon din kay Kabahaging Uno Maki, they're both from watching dyan po sa Hong Kong. Gayon din po kay Kabahaging Booker Panotes ng Cavite. Hello also sa ating kabahagi sa Tanyong Malabon. Nandiyan po si Lailani Salvio Villarosa. Hello, kabahagi. Marami pa. Nako, yung mga Coffee Bean Team mommies natin, of course. Mami Cheryl Samonte, Mami Josie. Sino pa ba? Si Mami Elaine. Oo, ang ating butihing presidente. Yan, spoiler. Ha, Mami Vicky. Si Mami Vicky medyo na iba ng section. Pero hello pa rin, Mami Vicky. Kasama ka pa rin sa group, diba naman? Oo. And also together with Mami Ana Caballero. Yan, sige. Oo. And huwag kalimutan ang Thorn Among the Roses. Si Daddy Raymond. Lazaro. Okay. Sige. So, saglit lang mga kabahagi habang nag-ready pa ang ibang mga maghahatid ng balita sa atin. Okay lang siguro while waiting ba? Pwede na ba nating, kasi mamaya po, no, ay makakasama na rin natin si Doc. Pao Belio Silio, usual po nakakasama natin yan every Wednesday dito po sa ating programa. Oy, meron tayong breaking news, mga kabahagi. Ha? Iginit po ng Bureau of Jail Management and Penology na walang natatanging pagtrato ang ipagkakaloob kay Senador Rodante Marcoleta habang siya po ay nasa custody ng Quezon City Jail Male Dormitory. Ito ay kasi nga sinabi nga ng after this pronouncement before ng PNP at ng PGH na meron siyang mataas yung kanyang BP, no, meron siyang problema sa, meron siyang degenerative disc na pwede namang nasusolusyonan or natutulungan, no, pagka po na therapy tsaka yung meron pang isa yung pneumonia, mild pneumonia, siguro okay na, kaya ito po ha, ililipat na po siya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Ayon po sa BJMP, formal nilang tinanggap ang custody ng senador bandang alas 10:49 ng umaga ngayong araw nito ng Miyerkules, July 15, alinsunod po sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sa pahayag naman po ng ahensya, tiniyak nitong pantay ang pagdrato sa lahat ng persons deprived of liberties na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Meaning, walang cellphone, walang computer, walang laptop, walang sasabay sila sa hours of the, yung talagang binibigay para sa mga oras ng bisita, di ba? At yung, syempre, yung facility, ha, hindi yung tipong naka 3 horsepower ang aircon, hindi ganon, di ba? Okay, so pantay-pantay habang nasa custody nila. Samantala mga kabahagi, si Joseph Lumibao ng DWPR Dagupan, 5 katao arestado sa ikinasam bypass operation ng PDEA Pangasinan dyan po sa Dagupan City. Joseph Lumibao, ibahagi na yan.
4: Umaga, Mang Mitch, matagumpay ang ikinasang bypass operation ng pinagsanib na pirsa ng PDEA Pangasinan kasama ang City Drug Enforcement Unit ng Dagupan at PNP at PDIG Special Operation Unit sa Pangasinan na nagresulta sa pagkakadakip ng 5 katao, 3 babae at 2 lalaki sa sityo aling sa nasabing lungsod. Base sa impormasyon na natanggap ng surveillance team operatiba at nagtisbay at nagpositibo ang binibintang druga sa isang bahay ng subject na babae at doon na rin ginagawa ang drug din or pat session. Alas 2:30 ng hapon, July 13, ay agad nakabili ng babaeng membro ng PDEA na nagpanggap bilang pusher buyer at confidential informante at pag-abot ng bypass money ay agad inaresto habang nasa pat session. Nakumpiska sa kanila ang 7 hitsil na may hinihilalang druga, improvised tutor, lighter, gunting, strip, aluminum foil bilang ebidensya. Nasa kustodiya na ang 5 suspects sa PDEA at mga ebidensyang nakumpiska at inihanda ng kaso laban sa 5 arestado. Ang operasyon ay patuloy na tuloy-tuloy at pinapaigting ang kampanya ng gobyerno laban sa laganap na paggamit ng ipinagbabawal na druga. At tayo ng mga otoridad ay makipagtulungan sa pagbigay ng impormasyon upang mapahinto ang nasabing maling gawain at maging mapayapa, maayos na komunidad. Yan ang balita mula dito sa DWPR Radyo Pilipinas Dagupan. Ako si Joseph Lumbio, nag-uulat sa Serbisyo Todo-Todo. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo Radyo Pilipino.
1: Serbisyo Todo-Todo.
3: Maraming salamat kabahaging Joseph Lumibao. Mga kabahagi, nakong mamaya na makakasama na po natin si Dr. Pavelio Cilio at ang ating isa pang very special guest, si Dr. Bernie Balitbat, ang ating kabahaging pediatrician. Pag-uusapan, talaga bang nakamamatay itong pagpupurga ng mga bagets natin sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
6: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
1: Serbisyo Todo-Todo!
7: RMA. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo.
8: RPMG.
7: RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino.
8: RPMG.
2: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
8: Radio Pilipino.
9: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate,
10: Tuesday Vargas.
11: Tuesday Vargas.
9: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
11: 1FM!
2: Muling nagbabalik
1: ang serbisyo todo-todo.
2: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
3: Okay, pumapasok na po tayo sa second half ng ating programa kung saan dito rin po ay pinapasok natin ang ating diskusyon at lalong-lalo na sa ating napakagandang topic ngayong araw na ito. No? Actually, mga kabahagi, ay talagang sinikap natin na makaugnayan ang ating special guest kasi kamakailan lang nangyari itong balita na ito kaugnay doon sa isang grade 4 pupil na namatay matapos daw no kasi wala pa tayo naririnig na anumang confirmation mula po sa eskwelahan na talagang pinainumin nila ng pampurga, 'di ba? Itong estudyante, itong grade 4 pupil na sinasabing dahilan ng pagkasawi. Uy, si Dr. Zarina Buensalida, nagpaparamdam sa atin. Hello, Dr. Magandang araw sa iyo. At gayon din kay Mommy Elaine Cristobal. Sige, eto. Swerte tayo at muli tayo masasamahan ni Dr. Pavel Yosilio. Doc Pao, magandang araw sa iyo. Wellness Wednesday.
12: Hello, good morning everybody. It's great to be back here, Wellness and Wednesdays, at Servicio Todo Todo at the RPMG.
3: Oo, ikaw, kamusta ka, Doc? Oh, parang nasa outer space ka ba?
12: hindi naman. Bale, yan po ay background ng ating mga DNAs o genetics.
3: Ayan. Talaga naman. Oo. Uy, si Dr. Serena may message natin. Sige, bago natin diretso yung talakayan. Sabi niya rito, Happy Birthday, Dr. Arlene Texon Carsula.
13: Happy Birthday!
3: Ayan, Dr. Arlene Texon Carsula, happy, happy birthday po. May the Father bless you always at lahat po sana ng wish niyo yung makakabit niyo today. Eto na, Doc Pao. Sabi ko nga, parang itong pag-uusapan natin ay talagang latest na nangyari dahil dun sa isang napabalita na grade 4 pupil. Naku, nalulungkot ako dito sa nangyaring ito.
12: Grade 4?
3: Oo.
12: Mga 9, 10 years old, baby?
3: Yeah, o mga ganun, na nasawi. Ha, dahil daw sa pagpapainom ng pampurga. Ayun. Oo. Di ba, Doc, eto, naririnig natin ang mga bata. Usually, mga school, talagang grade schoolers, no? Itong mga sinasa ilalim sa pag... Doc, pwede bang purgahin yung matatanda? Ayan. Yung mga elders. Okay, well, middle age. Ayan.
12: Well, primarily, wala naman pinipili talaga sa age na yan.
3: Oh.
12: Except you have to validate if there is really a need to purge or make purga.
3: Uh-oh.
12: Diba? Nagpupurga lamang tayo pag evidence-based na na-verify mo na meron tayong mga worms or parasites.
3: Oo.
12: Mahirap naman gumamit tapos hindi naman validated.
3: Mm-mm.
12: Diba? Mm-mm. At may tamang tinatawag natin weight-based dosage. para dyan.
3: At tinitimbang. So,
12: yeah. And then you validate it also from together with that is meron ba talagang nagmamanifest?
3: Yeah.
12: Usually, chinecheck mo yan sa culture or sa Picalysis. Diba? So, yun po.
3: Yan. Okay. Uy, si Kabahaging Del Sanggalang nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga po, Kabahagi. O, na-late daw siya.

0: ang nasa authority, no, para kasi 'di ba, no, sila yung mga tumitingin sa mga bagets doo. Ay yung mga talagang kailangan na isailalim sa deworming, no? Ayan, so check lang natin ang signal ni Dr. Bernie Balatbat. Again, if you have questions, no? Ngayon pa lang po ay ipahatid niyo na po sa amin dito ni Doc Pau. Whether kayo ay nanonood sa atin ngayon, i-message niyo na po dyan. Pwede rin pong i-text sa amin sa 09-21886-6046, okay? Sige, habang ina-adjust lang po ang cam, ayan, medyo lalapit lang po si Dr. Bernie para naka-focus ang kaniyang camera. Para kitang-kita yung kagwapuhan naman ng ating kabahagi.
1: Yes, nandiyan ba si yan. Kabahagi?
0: Yes, Doc, okay na ba si Dr. Bernie?
2: Okay na.
0: Ayan, oh, nadidinig ko na siya. Nadidinig ko na si Doc.
2: Actually, kahit lumayo ako, Matt, kahit lumayo ako, kitang-kita pa rin dahil malaki yung mukha ko.
0: Hey, grabe ko naman. Sobra ka naman. Ayan, nakita ko na si Doc. Okay na ba? Ayan, Doc Bernie, welcome back dito sa ating program.
2: Good morning, Doc Pao. Good morning, Matt.
1: Hi, good morning.
0: Ayan, mukhang fresh na fresh si Doc.
1: Yes.
2: Doc, may sinend sa akin si Matt na video.
0: Actually, it's a news.
2: Dun sa ano? Mm-mm. Sa news ano, no?
0: Oo.
2: Sorry, yeah. Matt, hindi ko pinanood.
0: Bakit?
2: Kasi affected ako eh.
0: Ay, ganun ba? Ha?
2: Kasi bata eh. Parang ano, bata. No, emotionally affected ako pag ganun. Kasi ano, I have a 13-year-old son. Mm-mm. And an 18-year-old son. Goodness. So it's close to the ano. So pagka pinapanood ko doon, kung ano-ano tumatakbo sa utak.
0: So hindi mo nala. Anyway, alam ko namang nasa field of expertise mo ito. No? Ito yung may kinalaman sa deworming. Doc, unang-una, ilang taon ba dapat sumasailalim sa deworming ang mga bagets?
2: Ako, Doc, ano, kasi minsan may pasyente ako, 2 years old, lumabas yung bulahati sa puwete, saka sa ilong.
0: Ay, hala?
2: So, dinideworm ko na yun. Usually, may dose naman yan, dose dependent naman yan.
0: Uh-oh.
2: Ang paborito kong binibigay, yung pyrantel palmoate, yung pangalan, I forgot the brand name.
0: Oo. Yan ba yung uso ng panahon natin? Oo. Yung panahon natin, si letter C. Oo. May commercial yan, gumagapang.
2: Oo. Yan ang binibigay ko eh, kasi para sa akin effective. No?
0: Yes.
2: Pero kasi sige, bigyan ko muna ng konting ano, no? Yung kasi we have technically 5 to 6 kinds of ano eh, no? 5 to 6 kinds of antihelminthics, no? You have the benzimidols, you have your tetrahydro, basta yon, tetrahydro something, no? Saka micro ano, no, yung microcyclic. Yun yung ano ko, yun yung common sa akin ngayon, pero not as antihelminthic ang binibigay ko. Kasi sumikat yan eh. Anti-COVID, no? Yung
0: ivermectin.
2: To be honest with you, Matt, I have 110% trust dun sa dalawa as against COVID and as against cancer.
0: Talaga?
2: Kasi maraming
0: cancer?
2: Research ngayon.
0: Oo,
2: maraming research ngayon na pinapakita. Talaga ito, may research talaga.
0: Pampurga?
2: Oo. Ito nga, yung Benda Soul, saka yung ivermectin. Kasi yung cancer, kasi they have characteristics of ano eh, parasites eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang may ginagawa yung, it's another topic for discussion.
1: That's the infestation of parasites. Yes, you're correct.
2: Yun, no? Meron, Doc, eh, meron. So, I don't know, this is my stand only. I do believe in its anti-cancer therapy, ano? In fact, I'm taking it also as ano, no? Pero yun, may depiras yung praxicantel. So, ang point ko dito, kasi Doc, I cannot comment dun sa nangyari dun sa bata. Kasi tingnan ko ngayon eh, I wanted to review. Ang side effect is nausea, vomiting, abdominal pain, loss of appetite, headache, diarrhea. No? So,
1: yes.
2: They were ano, pero hindi siya, alam mo, antihelminthics are never ano eh, are never lethal.
0: No, hindi na mamamatay.
2: Oo.
1: So you're saying there
2: might be
1: an underlying condition.
2: Yes, Doc. 'Yun ang belief ko kasi ang sabi ni Matt sa akin, according daw dun sa ano

0: according daw dun sa initial investigation, septic shock.
1: Oo, septic shock. Yun ang nakalagay actually dun sa death certificate ng bata. Nagkaroon ng septic shock, that's why. Pero prior to that, yun nga daw po, pinainom. Pero ito, Doc, tanong ko lang, ano ba ang dapat munang gawin? Or sabi nga ni kasi Doc, Doc Pau, yung babasihan daw yung timbang, mga ganun. Ano ba ang unang-unang mong ginagawa? Or paano mo... Aside dun sa sinasabi mo merong lumabas sa kanya, sa ilong, at saka sa ano, di ba? Ano pa ba ang mga dapat gawin? May mga, meron bang mga laboratory tests na dapat gawin bago isa ilalim sa pagpupurga? Kasi ito ginawa to sa eskwelahan. Di ba?
0: Oo.
1: Ano ba?
0: Actually, may program kasi yung eskwelahan.
1: Oo.
0: May program ng eskwelahan, lalo sa public,
1: oo,
0: na meron talaga silang deworming.
1: Ah, okay.
0: So, kung ano man, ito ha, sa akin lang to ha, this is my opinion, Doc, ha, and Matt.
2: Yes, of course.
0: I don't think the teacher is liable. Kasi
1: para
0: hindi naman magbigay. I think binigay yan para kasama ng program.
1: Oo. No?
0: Eh, nagdududa rin ako kasi nga, ang anti-helminthics, wala pa ako nababalitaan na matay sa anti-helminthics eh.
2: It's been used for decades already. Yeah.
0: For decades, it's safe, di ba, Doc? I mean...
2: Yeah. It's been used for decades. It's been safe. It's widespread use, yes.
0: Widespread use. Tapos kahit sumobra ng konti, magkakaroon ka lang ng mga ganito symptoms.
1: Uh-oh.
0: Pero never septic shock.
1: No?
0: Kasi ano ba yung septic shock? Let's imagine. Septic shock, no, is a byproduct ng infection.
1: Ah, okay.
0: Once it gets into the circulation.
1: Parang okay? Magkaroon ng infection.
2: Sepsis.
0: Oh, di ba? May infection sa dugo. Now, it's not the bacteria itself, no, but that type of bacteria secretes endotoxins.
1: Mm-mm.
0: No?
2: Yes,
0: and it's endotoxins,
2: yes.
0: Ang ginagawa niya, pinapadilate niya yung blood vessel.
1: Oo.
0: So, anong nangyayari? Nagkakaroon ka ng very low blood pressure, bumibilis yung heart rate mo kasi nagpapump yung puso mo.
1: Mm-mm.
0: Para pabilisin yung ikot ng dugo para yung effective blood pressure niya marating mo. Ang septic shock meaning kaya ka nagkakaroon na shock kulang sa dugo kasi lumaki yung blood vessel mo because of the endotoxins na nagpa-dilate ng blood vessel. So ang mangyayari doon, mamamatay yung organs mo not because of poison but because of loss of blood or yung mababa
1: so,
0: yung parang anemia effect, no? So yan, kasama na yung
1: so parang wala siyang walang relation sa possible infection kaya ganun nagkaroon ng sepsis.
0: Yun lang kaya gusto ko it need to be investigated, sis. Kasi
2: it has to.
0: I cannot say that the teacher in is in for kasi baka mamaya sumusunod lang din sa protocol yung teacher.
1: Uh-oh.
0: Or baka mamaya kung talaga septic shock, baka mamaya may underlying sickness na talaga yung bata
2: for
0: about 1 or 2 or 3 days.
1: Mm-mm.
0: Tapos nag-manifest lang during that time.
1: Oo.
0: So we cannot be too sure.
1: Correct.
0: So, kasi ang problema, sa nabasa ko yung mga comments eh, parang kasi nasa Facebook din, yung teacher niya dapat mawala sa ganyan, sa ganito.
1: Kawawa naman si teacher. Kawawa naman si teacher. Yes.
0: Para baka mamaya yung program.
1: Oo.
0: May isa pang problema ako nakikita dyan, Doc. No? Logistics.
1: Mm-hmm.
0: Bakit logistics?
2: Yes. Oo.
0: Sa totoo lang, Doc, no? Nag-duty ako dyan sa Jose Reyes, nag-duty ako dyan sa San Lazaro.
1: Mm-hmm.
0: Malapit dyan yung Head Department of Health.
1: Oo.
0: Tapos meron pa silang meron pa silang tambakan ng mga gamot na nabulok na.
1: So yung potency ng gamot or kaya
2: efficacy and kung
1: ayun tama kasi sa proper storage.
0: How are we sure, Doc, na yung binigay na gamot is really good?
1: Yeah.
0: For all
2: yes,
0: we know,
2: yes,
0: galing China yan.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Oh,
0: for all we know, galing China yan. Alam naman natin na gamot na galing China, lason.
1: Ay, naku po. Ayan. Kasi doubtful ka, hindi mo mababasa eh.
0: There was a time.
1: Diba?
0: There was a time, sis. Ito, bigyan kita ng example. Nagbigay sila ng cough syrup, no? Yung galing China. Alam mo ang nakalagay dun sa sa cough syrup na yun, diglycerin, yung ginagamit nilang kulat sa auto.
1: Ala, ayun. Ako, delikado. Teka.
0: Hindi ako lalayo.
1: Oo, ayun.
0: Ano, 10 years ago,
2: ano,
0: diba?
2: Cough syrup yan? Yung ba lang ba ang candy?
0: Oo. Yung namatay ng mga bata, Doc, babies, yung milk formula nila, merong nilagay na pampataas ng protein value. Ay, I forgot yung nakalagay na plastic sa taas ng plato.
1: Pero teka muna, naiiba tayo dun sa ating ano. Dok, eto na lang. Bago tayo ano, kasi we're running out of time na rin, Dok. Tanong ko na lang, para sa mga kabahagi natin, especially sa mga magulang na nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano yung mga dapat gawin, no? If ever po, no? Wag naman, hindi dun sa ano, program po ng DepEd na pagpupurga. Ano mga dapat gawin bago muna isailalim sa pagpupurga para tiyak na safe po ang ating mga bagets? Ayan.
0: I would suggest, kasi meron tayong screening eh.
1: Ayun,
0: screening. Is number one.
1: Okay.
0: Nakikita mo yung mga eggs.
1: Stool.
0: And then,
1: stool
0: sumunod,
1: exam.
0: CBC.
2: Stool.
1: CBC.
0: Pagka mataas yung sinubiyos mo, pagka mataas ang eosinophils mo kasi ibig sabihin nun, meron kang parasitic infection.
1: Okay. Okay. So, CBC, blood test. Okay. Oo. So, dapat yun, doon ba?
0: Pagka nakita mo ano, ako kasi personally, I don't rely doon sa mga binibigay sa eskwelahan eh. I'd rather ako magbigay.
1: Ayun. No? Oo.
0: Tapos pupunta ako sa Mercurial, pupunta ako sa Watson's, ako bibili ng gumot, ako magbibigay. Mm.
1: Yun na lang, para safe tayo.
2: The concern there kasi is the transport eh. The transfer and the storage.
0: Yeah, yun, diba?
2: That's a concern.
1: Tama.
0: Diba, transfer and storage.
1: Okay. Oo.
0: So hindi natin masabi. So I think it is very unfair na wala, social media, what do you expect about people?
1: Oh, no, wag naman natin i-blame doon sa teacher, diba?
2: Yes, of course.
1: So siguro dapat ano,
0: unfair sa teacher.
1: Para sa mga parents pa, to make sure na okay po yung inyong mga anak, kung kailangan talaga silang purgahin, dali natin sa doktor, pa-check up natin lahat ng mga dapat na lab test. At para maisakatuparan ang pagdideworm. Ayan. Nako, thank you very much, Doc Bernie, for that, yung mga shinare mo na mga views regarding dito sa deworm. And of course, dun sa kaso, no, na nadidinig natin, yung sa balita na yan sa isang nasawi. Mm-mm. Oo.
0: Sorry, ha, yung kung masyado ako naging emotional.
1: Ay, no, okay lang.
0: Kasi yung video. Talagang alam, affected ako sa mga ganun.
1: We know, Doc.
0: Hindi ko tinatapos kasi parang parang tinitiga yung puso ko na hindi ko maintindihan kasi
1: magulang.
0: Sabi ko, Diyos ko,
1: mahirap
0: eh.
1: Oo.
2: Yeah, that's true.
1: Pero, dun sa mga kabahagi natin na gusto pong magpatanungin kay Doc Bernie, if in case, aside from gusto nyong purgahin yung mga anak ninyo, but to stay them well and healthy, ayan, saan po pwedeng puntahan naman ng ating kabahaging doktor, Doc Bernie?
0: Ayan, namit ha. Dito lang ako sa may tapat lang ng SM sa
1: Daan.
0: Mm-hmm. Sa taas ng Jollibee, yung building namin dito. Yan.
1: Yes, ayan. Pasyalan nyo po.
0: Second floor.
1: Pasyalan. Ay, may pahabol na lang isa pa lang kasi malayo po ito eh. Taga Texas pa to eh, ha? Oo. Pwede ba yung merong parasitic tapeworm sa mga adults? Ayan, ha? Pwede rin magpatingin ng mga matatanda para magpurga. Di ba no, Doc Bernie?
0: Ay, oo.
1: Ayan. Oo. Oh, pwedeng-pwede. Kailangan din.
0: Oo, alam mo, dati, nag-medical mission kami sa Nueva Vizcaya eh. Meron eh.
1: Meron, tapeworms, no?
0: Pero yung ganun, meron.
1: Okay.
0: Meron pa rin yun. Meron.
1: Yes, oo.
0: Common yan sa mga magsasaka.
1: Ah.
0: Ang problema ko yung Necator Americanus doon eh. Yung mga nagsasaka doon, no? Opo. Dito mo, meron talagang mga Necator Americanus. No?
1: May mga humahawak ng lupa. Oo.
2: Yes, environmental.
1: Okay. Ayun. So Tony, pwede kang magpatingin diyan sa Texas para ma-deworm. Makakabahagi I thank you again, ha, Doc Bernie. Maraming salamat sa oras na binigay mo. As always, ingat ka, Doc Bernie. And belated happy birthday kay Miss Anna Balatbat. Ayun. Miss Annabelle.
0: Sana mapag-coffee tayo, ha.
1: Yun, oh, makakabahagi. Ha? Magpupasan tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tara-tado!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo!
5: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado.

0: Professor on Air.
1: Professor on Air.
0: Talino, kaalaman, at kasaysayan for everyone. Professor on Air.
1: Professor on Air.
0: Kasama si Professor Willie Perez. Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lami at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
1: Balagbagan na!
0: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
2: Okay, balik po kami ni Dr. Pau Belio Silio. Doc Pau, sabi nung viewer natin na sabi ni Tony, oo, skip daw muna tayo sa spaghetti, puro daw po bulati pinag-uusapan. Ayan, oh, skip pang spaghetti talaga, ha? Baka ma-picture.
3: Mabilisan, kapitan.
2: Ayan, oo nga, no? Ay, by the way, batiin natin nanonood sa atin ngayon mula po sa Corcuera, Romblon, na naabot tayo dyan, Doc Pau, ni Everett. Kabahagi, wow. Everett, ha?
3: Thank you for watching and
2: thank
3: listening.
2: You for watching. At eto na, si kabahaging Jay Damahero ng Surigao. Sabi ko sa inyo eh, sa iba't ibang lugar tayo napapakinggan. Even Surigao, dyan po sa DXSP Surigao, free shuttle program inulunsad na sa Surigao City para po sa mga turista. Uy, good news to, di ba no, Doc Pau? Sige, pakinggan natin, Jay Damahero, ibahagi mo na yan.
4: Kabahaging Mamet, opisyal nang inilunsad ang pamalaang lungsod ng Surigao ang isang libreng shuttle program upang higit pang mapaunlad ang lokal na turismo at matulungan ng mga biyahero. Pagkakaloob ng libreng land transfer mula sa paliparan patungo sa City Base Port, ang serbisyong ito ay inklusibo, eksklusibo para sa mga pasahero ang panghimpapawid na may kumpirmadong booking sa alinmang rehistradong resort sa isla ng Surigao. Upang makapag-avail ng programa, kailangan ipakita lang ang mga, sa mga nabarating na pasahero ang kanilang flight itinerary at kumpirmasyon ng resort booking sa mga kawanin ng turismo sa Tourist Assistance Desk na matatagpuan sa loob ng arrival terminal. Naumpisahan ito kahapon, Mamet, na umabot naman sa 16 na pasahero ang nakinabang sa nasabing programa. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
0: Serbisyo todo-todo!
2: Maraming salamat, ha? Kabahaging Jade M. Ahero. Naku, maganda yan. Para, kasi di ba nga, no, dapat paunla rin natin ang ating turismo. Makakatulong yan, okay, yung shuttle service. And, Doc Pau, para sa mga kabahagi natin dyan, ha? Oh, kanina banggit yung palang ivermectin, pwede rin sa ano, no? Sa mga cancer. Oo, ha? Yung mga pasyente at mga gustong maging pasyente ni Doc Pau, saan po kaya pwedeng puntahan, Doc Pau?
3: Yes, for actually your needs for chronic degenerative diseases, regenerative medicine needs, or minimal invasive procedures, you can reach us at 0921-617-6103 or send us a message at DOCPO Republic, and we will be happy to help you also with the same Stamford Modern Cancer Hospital. Thank you.
2: Yan. Of course, yung anti-aging natin, wag mo kakalimutan yan.
3: Doon of course, mga, anti-aging. Impressed by design.
2: Oo, di ba? Yung mga, kahit na ba sabi nga ni Doc, eh, may edad na. Ay pero wala sa itsura. Di ba, no, Doc?
3: Age is just a number, kabagi. Like you, you're ageless, di ba?
2: Ay, nako. Ay, thank you, Doc, ha. Ako po'y nagpasailalim na po sa laboratory kanina. Ayun.
3: Okay.
2: Oo. Usual natin ginagawa yan. First, sa unang bahagi ng taon at sa kalagitnaan na bahagi din ng taon na tayo
3: pinag-monitor. Ready na tayo, malapit na ang birth!
2: Ayan, oo nga, para fit na tayo, di ba, no, Doc Pao? So,
3: yes,
2: Doc, baka may babatiin ka pa, go ahead.
3: Yes, binabati ko pa ang mga nanonood, Mr. Vince Avena, Miss Henny Banyaol, Jennifer Totanes, thank you for watching. Miss Beth, belated happy birthday. Salamat sa suporta ninyo.
2: Opo, ayan. Ma'am Beth, lagi yan. Yes.
3: That's all, kabagi.
2: Ayun. Thank you very much for watching. Also kay Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, at gayon din kay Booker Panotes and Alan Ignacio. Magandang araw sa inyo. Thank you for always watching our program. At marami pa tayong mga exciting discussions ano, sa mga susunod
3: very
2: na
3: exciting
2: edition ng ating programa. And merong isa nag-request, Doc Pao, if ever itackle daw natin, ano, yung mga problems din sa ano sa digestion. Sigo po, no?
3: Walang
2: problema po 'yan, no? Oo, bahala na si Doc Pao na mag-discuss diyan. Ayan. Okay, so thank you very much sa mga nakasama natin
3: thank
2: dito
3: you.
2: Sa production, of course. Miss Ango, our head, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Mikhail. At nagsilbi natin, ang panaman talaga, siya palang director natin. Ang galing, ha? Ken Sheen, si Ken Sheen, Marnriza. Thank you. Gayun din kay Caro Bordeos, Jamina Faustino, Sofia Policapio. So, pahinga pala si Sofia tsaka si Jamina. And syempre, thank you din, Doc Pao, for always joining me this every Wellness Wednesday. At sa mga kabahagi natin, Doktora Sarina, maraming salamat, and Elena, at sa iba pa mga mommies out there. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa serbisyo...
3: Serbisyo!
2: Todo! Todo!
5: Servicio todo todo.
2: Sa bawat problema,
6: handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Ito na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
7: One FM.
8: This time check is brought to you by Liveride Pro.
9: May silima rin na?
8: May multivitamins pa?
9: Yan ang Liveride Pro.
8: Tulong si pangangalaga ng atay?
9: Liver up na tayo.
8: With Liveride Pro.
10: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This song is brought to you by
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin na,
10: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liveraid Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Moses Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalaban

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, susulat at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough! Wet away! Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod! Siko! Baywa!
15: Aray!
14: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Ring, ring, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Yay!
16: Pambatang Lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: ERC case number 2026-049CF in the matter of the application for confirmation and approval of generation rate over, under recovery transmission rate over, under recovery system loss rate over, under recovery lifeline subsidy over, under recovery senior citizen discount and subsidy over, under recovery and local taxes pass-through charges over, under recovery from January 2026 to December 2026.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
4: Mio. Okay po si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay po ang pangalan ay Romeo.
4: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
13: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
16: Open your mind to foreign

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1 FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywang,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: That's what I call delicious.
1: This is your only one. 1FM.
2: One OPM Wednesday. One OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: It is now 2:45.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
8: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Rain, rain, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
18: It's to dance.
17: Your wish is my command.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 101 FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywa!
9: Aray!
8: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One FM. This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: This song is brought to you by
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin na,
8: may multivitamins pa.
7: Yan ang Liveraid Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay.
7: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: FM. This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
5: tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 5 o'clock.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Nagsalun at mitente lang nga nataanak mo.
5: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
6: At ti ubing nga aglang na nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
7: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
11: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
12: Mark Estevia Food Supplement,
11: ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
12: Mark Estevia Food Supplement,
11: another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
13: Kapili nga ito.
14: Ang mahal naman. Ang bente na lang. Ang mahal
15: ito. Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: It's 5:45.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
6: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
4: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo'n.
5: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
6: At di ubing na aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
13: Mm-mm.
12: At magaling akong tumulog.
13: Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay.
17: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
18: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Pabili nga ito.
2: Ang mahal naman. 20 na lang.
8: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
4: 1FM.
3: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
9: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1 FM 96.1.
2: It's 6:30.
3: This time check is brought to you by Liverite Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa.
4: Yan ang Liverite Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo.
3: With Liverite Pro.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverade Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liverade Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liverade Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Liverade Pro.
3: May silimarin na?
4: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liverade Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liverade Pro.

0: is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 7:15.
3: This time check is being sponsored by Rexidol Forte, Bilis Banat sa Apat.
4: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kutis silka in as early as 7 days.
5: This time check is brought to you by Liverate Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liverate Pro.
7: Kapiling nga ito.
8: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Mas bilis banat sa apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
15: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
17: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
18: At ti ubing nga aglang langa nga na salon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
19: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
0: One FM.
3: Song being sponsored by Rexidol Forte, Bilis Banat sa Apat.
5: This song is brought to you by Liverate Pro.
6: May silima rin na?
5: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liverate Pro.
5: Tulog sa pangangalaga ng atay?
6: Liver up na tayo
5: with Liverate Pro.
0: Liverate Pro.

0: Pino. La Union at saka po sa ano sa Baguio.
1: Opo.
0: Opo. Six coffee. At sasabihin ko rin po, doon po sa La Union na naubusan na rin. Para inubos na po ni Nanay Violi. Okay. Sige po.
1: Matawag siya ako kagabi. Hindi ka... Naunahan ako yung taga-Benguet.
0: Ah, naunahan ka ng taga-Benguet. Okay, sige. Anyway, sige po Nanay. Hayaan po ninyo. At noted po yan. Maraming salamat po sa info na binigay niyo po sa amin. At least, nalalaman po natin na sa mga lugar po ninyo. Kasi kung minsan, yung ating po mga deliveries ay wala po dyan sa lugar ninyo. Kung minsan, nasa Mindanao, hindi po nagkakatagpo. Kaya pag nasabihan po natin sila, alam na nila kung alin yung mga pupuntahan dito sa Luzon, sa Visayas, o kaya sa Mindanao, yung mga uunahin nilang puntahan para malagyan po ng ating po ng mga rice coffee. Ginagawan po yan ang paraan ng ating po mga deliveries.

0: sa sales lady ng ano ng Orion. Pasensya kayo ah, makulit ako, sabi ko. Nangungulit ko nga, wala naman, sabi nila. Sabi ko naman, kayaan mo, kukulitin ko din si Kuya Boy.
1: Tama. Tama. Si Kuya Boy ang kulitin ninyo. Pag wala po dyan sa mga lugar ninyo ng ating rice coffee, nako. Okay lang po na kulit-kulitin ninyo. Sabi ko nga, kahit magalit kayo sa akin, wala pong problema. Basta pinag-uusapan natin tungkol sa ating rice coffee na nauubusan na kayo dyan sa inyong mga lugar. Wala pong problema sa akin. Kulitin ninyo ako, magalit kayo sa akin, okay lang po yun. Wala pong problema. Dahil yung po yung ano namin. Thank you, Nanay. Salamat po, Nanay Violi. Mabuhay po kayo. Apo.
0: Salamat din po.
1: Thank you, Nanay Violi. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat, Nanay Violi. Thank you.
0: Salamat din po.
1: God bless po, Nanay Violi. Salamat po sa pagtawag, sa pagbigay po ng information na yan para sa kaalaman din ng ating po namang mga kababayan.
0: Pag wala na, mangungulit na naman ako.
1: Yes, Nanay. No problem. Wala pong problema yan. Wala pong problema yan, Nanay. At gagawin na naman natin, namin yung part namin para masabihan na po namin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay hindi na ako makulit ni Nanay Violi.
0: Yes po.
1: Nanay Violi, salamat. God bless po, Nanay. Thank you. Thank you very much po. Opo, okay. Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Okay, bye.
1: Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio City. Nako, Baguio City. Ang sarap dyan. Lalo na kapag napakainit ng panahon, gusto mong pumunta ng Baguio, sarap. Matawag po kayo, mga kaibigan. Minsan kasi, kailan ba ako nakatungtong ng Baguio? Na ano ako eh, kumbaga nakasama ako sa isang tour. Diba? Noong mga panahong bata-bata pa po yung inyong lingkod, nakapunta tayo. At yun yung pinakamalayong napuntahan ko. Diba? Gusto ko sanang marating din yung Mindanao. Kailan kaya mangyayari? Diba, ang sarap lang kasi na, 'di ba? Makita mo yung iba nating mga kababayan panaginip nila o kaya gusto nilang mangyari, mapuntahan yung ibang bansa. Pero, alam nyo, bago kayo maghangad ng mapuntahan yung ibang bansa, yung atin muna, kasi mas napakaganda po dito sa atin. Ang mga lugar dito sa atin, mga kaibigan, na hindi nyo pa napupuntahan. Diba? Nakikita natin, kasi yung dati, yung Baguio, parang pinapanaginip ko lang, pinapangarap ko lang na mapuntahan. Nung mapuntahan ko talagang manghang-mangha ako po sa lugar. Lalo na sa weather po doon. Siguro maraming nakikinig sa atin sa Baguio. Thank you very much po sa inyo. Yun, napuntahan ko na yan. Yun lang. O kaya mga, di ba? Minsan sa atin kasi huwag na natin pangarapin na lumabas pa ng ibang bansa, malungkot doon. Minsan na rin nakalabas ang inyong lingkod sa ibang bansa pero malungkot doon. Mas masaya dito sa atin. Dito po yung pinakamasayang kumbaga lugar sa Pilipinas. Kaya, di ba? Cebu. Saan ba yung maganda? Halos lahat naman eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung dating na nakikita lang natin sa libro, di ba? Yung mga gaya ng rice terraces. Nung mga nasa

0: mentarya tayo. Yun yung ano eh. Yun yung nakikita natin sa libro na magagandang lugar. Yung Chocolate Hills. No? Mayon, nandito lang sa amin yan eh. Lagi naming napupuntahan yan kapag... Kasi malapit po yan sa amin dito. Dahil sa Bicol po kami. So, dalawang oras, isang oras kalahati, makikita mo na yung napakagandang Mayon. Nakita nga namin habang bumubuga ng lava. O, yan naman yung puntahan nyo naman dito sa amin sa Bicol. Sakaling ano kayo, di ba? Makita nyo yung ganda ng Mayon. Saan pa ba yung mga magagandang lugar na magandang puntahan? O, eto lang ang ano dyan. Para makapunta kayo dyan, mga kaibigan, dapat maganda yung kalusugan po ninyo. Diba? Kasi magbabiyahe kayo. Ang kalusugan po yung pinaka-importante sa ating lahat. Kinikwento ko po ito sa inyo kasi hindi nyo po mapupuntahan yung mga magagandang lugar po dito sa Pilipinas. Kung kayo po ay may iniindang karamdaman, hindi po pwede na babiyahe kayo na may karamdaman kayo at baka atakihin kayo dyan sa daan. O kaya dapat mag-rice coffee po kayo, mga kaibigan. Kaya nga po, lagi po nating isinisigaw ito pong ating produkto. Especially doon sa mga, yung mga retired. Ano po, yung mga nag-retire na sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang paghahanap buhay dahil yung mga pinaaaral nila, yung kanilang mga anak, may mga sariling buhay na. Kumbaga nagawa na po ninyo yung mga bagay na dapat po ninyong gampanan bilang pong mga magulang, bilang mga guardians po ng inyo po namang mga mahal sa buhay. Ngayon na wala na kayong ibang iniisip kundi sarili nyo naman, dapat napupuntahan nyo po yon. Pero kaagapay po nun, bago nyo po ma-enjoy yung buhay na yon, dapat po maganda po yung inyo po namang kalusugan. Kaya nga po, itong ating rice coffee, mga kaibigan, sabi nga po natin, nakakatulong po para po pagandahin yung ating kalusugan. Para ma-enjoy naman ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lolo't lola natin, mga tatay, nanay po natin na naghirap, nagsakripisyo po sa atin para marating po natin itong kinalalagyan natin ngayon o kung saan man tayo naroon, ma-enjoy naman nila yung retirement age po nila, mga kaibigan. Hindi yung pagkatapos na mag-retire, nakahiga po naman sa isang higaan dahil po meron ng mga karamdaman. Kaya nga po nandyan at nandito po, mga kaibigan, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para kahit papano po, mga kaibigan, ay ma-enjoy po natin yung ating tinatawag na retirement age. Mapuntahan naman natin, ma-enjoy naman natin yung pinaghirapan po natin sa napakahabang panahon. Diba? Mapuntahan natin yung mga lugar dito sa Pilipinas. Ako po, mga kaibigan, lagi kong sinasabi, mas maganda po dito sa atin. Yung mga lugar po dito sa Pilipinas na talagang pang world class po, mga kaibigan. Wala pong sinabi ang mga bansang yan na kung saan-saan po, mga kaibigan. Eto lang po, dito lang tayo. At ma-enjoy po natin lahat ng napakagandang mga tanawin, magandang mga lugar dito po sa atin sa Pilipinas. Yung mga dayuhan eh, di ba? Yung mga taga-ibang bansa mas ginugusto nila na nandito po sa Pilipinas. Unang-una, yung weather po natin, napakaganda. Sa ibang bansa, mga kaibigan, kapag nag-yelo na, wala. Nasa loob ka lang ng bahay. Yung sinasabi nila na hindi pa sila nakakita ng yelo, pareho lang naman po ng yelo na nandyan sa ref po ninyo. Ang problema, mga kaibigan, kung hindi ka naman sanay, kapag lumabas ka doon, tapos mahina pa yung immune system mo, wala na. Kumbaga, trangkaso na po ang aabutin mo. Runny nose, meron ka na noon. Tapos yung mga paa mo nagsisibitak-bitak na, yung labi mo ay nagbibitak-bitak na sa sobrang lamig, hindi mo mai-enjoy, mga kaibigan. Panigurado yan. Sa una lang yan. Tapos, dahil darating na yung panahon na gugustuhin mo na na umuwi na lang ng Pilipinas, saka mo masasabi na ito po yung lugar, ang ating bansa, ang pinakamaganda. Pero again, dapat maganda rin po ang inyo po namang kalusugan. Kaya dapat po lagi kayong meron pong rice coffee. Yung ating po namang rice coffee na sagana po sa nutrisyon na lagi po. Para si Nanay Violi, mapakyaw niya na naman po yung mga produkto po natin, gaya po ng ginawa niya sa ating rice coffee. Para naman masimulan niya na rin yung paggamit po ng ating sabon at paggamit po naman, simula din po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nanay Violi, kung nakikinig ka, pati po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating sabon, dapat po masimulan niyo na rin po yung paggamit po noon. Dahil alam ko na kung kayo po ay minamahal po ninyo yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, nako, dapat po masimulan nyo na rin pong matikman yung sarap ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, pati po yung magamit na rin po natin yung ating po namang sabon. Kung pakaganda pong produkto kayo. Ano pong pangalan?
1: Francisco Martinez.
0: Francisco, okay. Tatay Francisco, tagahag na Bohol.
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na si Tatay Francisco?
1: 5'4".
0: Ayan, nako, batang-bata. Tatay Francisco, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa, kuya. Wala pa.
0: Di pa, bakit?
1: Wala pa na rin. Ayos ko, dahil sa hagna.
0: Meron.
1: Meron.
0: tama na tumawag ka sa ating programa para alam mo kung saan pwedeng makabili ng ating rice coffee diyan sa Hagna. Diyan sa Hagna Community Pharmacy meron diyan. Meron din sa Manol Pharmacy. Alam mo po ba 'yon? Manol.
1: Manol.
0: Meron doon ng ating rice coffee, Tatay.
1: Meron po
0: doon. Puntahan niyo po. Pwede kayong magtanong, basta hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, Tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po ito para hindi kayo magkamali. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Tandaan niyo po 'yan. Ang spelling po ng rice natin, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin RISE. S po yan, Tatay. S. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan RISE. Okay? Diyan sa karton na yan, Tatay, may larawan po dyan. Diyan sa karton na yan, may larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. And then may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Para po tama yung mabibili po ninyo na rice coffee at hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Meron po yung 10 sachet sa loob. Yung pong sachet na yan, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Yan pong laman po ng sachet na yan. Araw-araw po titimpla po tayo sa isang cup na mainit na tubig. Sa isang tasa na mainit na tubig, ilalagay po natin yung laman ng sachet na yan. Hihalo-halo po natin. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best or mahigit pa. Ang pinaka-the best po ng coffee. Basta, dapat po araw-araw. Okay. Kung mapupwede po, nagkakahalaga lamang. Napakamura po araw-araw. At kung sa ating programa ng ating po namang rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw dapat meron po kayong iniinom na rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Tatay, balitaan mo ako. Tatay Francisco, kapag kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo po ako, Tatay.
1: Okay.
0: Basta tandaan ha, yung sabi ko, kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling ng rice natin, tapos may larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 1FM! 1FM!

0: one. Your only one. Your only one.
1: Sa'yo, kawan. 1FM.
2: 1FM.
0: Your only one.
1: We, 1FM.
3: Kasangga at kalusugan.
4: Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
6: Angie Marcamoyas.
7: Angie Marcamoyas.
6: Angie Marcamoyas.

0: Salga at Kalusuga.
1: Enjimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Mga minamahal na mga suki, malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Hatid naman sa inyo ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao? Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag. Mga parents kong minamahal na mga nakikinig dito naman sa bahagi ng kabisayaan. Good morning po sa ating mga minamahal na mga nanay. Siyempre sa ating mga tatay, malusog na umaga po at gusto po namin kayo'y maging malusog sa pagkonsumo natin ng mga mabibisa di kalidad na produkto ng ating JMR Herbs Incorporated. At syempre sa ating mga tito, mga tita, good morning sa mga lolo natin dyan. Kumusta po tayo mga lola? Laging nakasubaybay. Marami pong salamat sa mga minamahal kong mga senior citizen. Kumusta po tayo? Gusto po namin kayo'y kumonsumo ng siguradong produkto na talaga namang maraming binipisyo. Napakatagal na rin po nung ating produkto pero hanggang sa ngayon, ito na po yung kapihin ng ating mga parents since 2011. Yung pong mga umiinom ng kaping with brown rice, yan po yung henerasyon, sabi nga, yung mga baguhan. At yung may paborito naman ng ating Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 with agaricus mushroom ay ito yung noong pang taong 2011 nang ito po ay ilabas sa merkado. Hanggang ngayon ito ang kanilang paborito. Tayo nga po ay naglabas ng isang produktong ang pangalan ay Mark Cafe with brown rice extract sapagkat yung ating mga parents na mga baguhan na nakapakinig ng ating programa, ang gusto po nila yung kaping may halong brown rice extract, yung mga parents kong minamahal. At natupad naman po yan, tapos tinamisan naman natin ng tamis na nanggagaling sa isang halaman. Ay yung halaman pong yan, yung stevia. Yung pong extract nito ang ginawang pampatamis sa mga inumin at pagkain, lalo po itong ating produktong Mark Cafe, ano? Tapos yung ating Mark Choco, yan po ang ginamit na pampatamis without worries, mababa sa calorie content. Yun po ang gusto ng iba nating mga parents na sabi nga sila ay medyo nasa boundary na yung sugar or diabetic na, ano, mga parents kong minamahal. Hindi rin po pwedeng walang tamis ang ating katawan, mga kasangga. Sabi nga nung mga kumukonsumo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, hindi rin maganda na mababa yung ating blood sugar. Dapat mga kulang-kulang na 100 lamang, ha? Kumbagay, may panukat po kasi sa ating blood sugar eh. Pero kung kayo po ay mababa sa 100, alibawa ay 90 o 95, so malapit na sa 100, ano po? Pag ang sugar po natin ay umabot ng 140 to 150, mataas na po yan sa tunay na sukat ng blood sugar ng ating mga parents. Diyan po sa ating dugo, mga parents kong minamahal. Kaya mag-ingat po tayo, huwag masyadong kataasan o pataasin. Ha? Huwag namang abutin ng 200 to 300. At sa pagbaba naman, huwag naman magsisingkwenta at hindi rin po yung maganda. Kailangan po ay balance. Kaya narito po ang ating mga produkto na pwede pong makatulong po sa inyo, mga parents kong minamahal. Ano? At ang nangyayari po kapag tayo po ay nagkakape na tumataas ang ating sugar, eh tayo pinagkakape ng mga ordinaryong kape tapos aasukaran po natin. Unlike po sa ating produkto, templado po yan, katamtaman, kahit makatatlo kayo sa isang araw, walang problema po. Sapagkat yan ay kontrolado na. Tsaka, ang ating pong hangarin dito sa ating mga parents ay siyempre mailagay sa tamang antas ang kanilang blood sugar level. Kaya good morning sa ating lahat na mga nakikinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta ang mga taga Cavite Province? Nakikinig po sa ating programa ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Laguna, itong lugar ng Batangas, Rizal, itong lugar naman ng Quezon Province. Sa Mimarupa naman ay kumusta na rin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mindoro, Oriental at Occidental. Ano po? At kalapit naman ang bahagi ng Romblon, itong lugar ng Palawan, itong lugar ng Marinduque Province. Mimarupa po yan mga kasangga. At ang ating produkto po ay nakakalat dito. At ito po ay talagang kapihin na po nila kapag kape ang pag-uusapan. At yung ating produktong Marchoco at maraming iba pa. Basta't nakikinig yung ating mga naninirahan sa lugar pong ito ng Mimarupa, eh alam na alam po nila kung saan nila bibilhin yan. At yan po na may matagal na rin eh, kaya alam nila kung saan sila bibili ng ganitong mga produkto. Kaya sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, anuman po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo mga parents kong minamahal. Kailangan pong makapagpalusog tayo ng ating mga kasangga. At binabati natin ang isang malusog na umaga ang mga taga-Bicol. Yan, mga Bicolano at Bicolana. Good morning! Daghang salamat po ha. At kayo po ay number one sa amin na talagang tumatangkilik ng ating napakahuhusay na mga produkto. Kaya't marhay na aga sa inyo. At daghang salamat po ulit.
3: Maraming salamat po.
2: At sa mga taga Samar Province at Leyte Province, nakakalat ng ating produkto sa iba't ibang lugar. Dito naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo dyan. At syempre sa TGP, The Generics Pharmacy. Nariyan po yung ating mga produkto. Hindi po tayo mahihirapan sa paghahanap niyan, mga parents ko. Ano? At good morning din sa ating mga taga Infanta, Pulillo area. Yan, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. At sa may lugar po ng Alabat Island, mga taga Masbate Island, good morning. At malusog na umaga rin sa ating mga taga Metro Manila, mga taga lugar po ng Kalakhang North Luzon, tayo po ay napapakinggan. Maraming salamat po sa inyo mga kasangga. At tayo po ay tuloy-tuloy sa ating programa. At tayo po muna ay magbigay ng ilang paalaala. Yung ating pong numero na lagi nating kasama sa programa ay dalawa po ha. Isang Smart tsaka isang Sun. Ito pong Sun natin ay 0933-214-5288. 0933-214-5288. At ito pong isa naman ay 0918-27-77888. Hala, sige mga parents kong minamahal. Mamaya, balik ako ha. At ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Babalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
0: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos.
0: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali.
0: Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksa na radyo! Dahil eto lang ating kasanggat kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggaan Kalusugan Nationwide.

Magbabalik ang programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat? Ano ba ang ating ginagawa ngayon? Ano ba ang ating pinagkakaabalahan, mga parents ko? Huwag ho kayong magpabaya ng inyong sarili, ha, ng inyong katawan. Tayo po'y magpalusog palagi. Ang hirap magkasakit, mga nanay, sa totoo lang, mga tatay, ha? Napakagastos ang magkasakit, mga parents ko. Dapat prevention is better than cure. Kung kayo po ay may nararamdaman na kakaiba sa inyong katawan, ang gawin po natin, kumonsulta tayo sa mga pinagkakatiwalaan nating doktor, mga parents kong minamahal, para sa ganun maagapan po. Eh kapag lumala po yung sakit, ay napakahirap niyan, mga kasangga. Talagang pag malala na rin ang gagastusin natin. Pero kung yan po ay nagsisimula pa lamang, ay di maliit lamang ang gagastusin, hani. Kaya dapat huwag nating baliwalain. Huwag ho tayong matakot sa doktor. Hayaan nating matuklasan natin ang ating katawan na tayo may karamdaman, at pag yan po ay nagamot, ay di madudugsungan yung ating buhay. Eh kapag hindi nyo ginamot yung karamdamang yan, ay kayo po'y paikli ng paikli ang buhay. Sa totoo lamang, mga parents ko, huwag nating pagsisihan na tayo ay hindi nagpalusog, mga kasangga. Dapat unahin ang pagsisisi. Kailangan magpalusog na, mga kasangga. Magpalusog na po tayo ng ating pangatawan. Kaya po lumabas, mga parents kong minamahal, itong mga produkto ng GMR Herbs Incorporated para po maibigay po natin sa ating mga parents para po sila ay matulungang maging malusog. Nariyan po ang ating mga produktong kapisamerka.

Markapit, ha, hanap-hanapin nyo yan mga kasangga. Dahil maganda po yung ingredients eh. Talagang tumitimo sa ating kalamnan. Tumitimo para tayo ay maging malakas, masigla, makalaban po sa sakit. Hani. So atin pong bigyan daan yung pong markapin natin na may bigas. Ha? Alin ba yung kaping may bigas natin na extract? Yung pong may bran at germ. Yan po yung nanggaling sa extract ng ating bigas na brown rice. Alam nyo ha, para malinaw mga peres ko nakikinig, hindi po isinama dyan yung kabuuan ng bigas ni brown rice, kundi yung pong balat na manipis kasama yung ating germ dun sa may kantuhan na tinutubuan ng uhay, yun po'y masustansya. So yan po ay na-extract ng kuha na. Tapos yung bigas, hindi po kasama yung pinakabigas niyan. Ano? Yung parang styro. Wala na pong lasa yun eh. Mga parents kang minamahal. Ano? So, iniiwas po natin ang mga parents sa mga ganyang bagay. Ano? So, alam niyo yung ating isang produkto, mga parents ko nakikinig ha, ay ito pong produktong may brown rice extract, ay yun po yung Markafe 10-in-1 plus 1. Yan po yun ha. Yung 10-in-1 plus 1, yan po yung Markafe with brown rice extract. Alam nyo mga parents kong minamahal, ito po'y isang inumin na mayaman sa fiber. Alam naman natin eh, sa dami ng ingredients po nito, isipin mo 10-in-1 plus 1, edi 11 po yun. Eh may fiber ho talaga naman sadya, sapagkat mamaya mababanggit ko po yung mga sangkap para sa mga bagong nakikinig. At ito po ay pangunahing sangkap natin na mataas din sa fiber ay ito pong ating brown rice, mga parents ko, yung bigas na kulay brown. Ha? Brown rice, yung sangkap po ng ating Markafe 10-in-1 plus 1. Kaya napakaswerte po natin dahil itong ating Markafe brown rice ay sumasabay po sa produktong 5-in-1 plus 1. Makatutulong po ito mga kasangga para sa mga taong nais magbawas ng timbang. Sapagkat itong ating Markafe brown rice, ito po ay may ginamit na pangtamis. Ito po yung halamang stevia. Yung po nanggaling sa ibang bansa. Ano? Yung stevia po, yan yung pampatamis po natin na mababa sa calorie content. Nagtataglay po ng herbal ang ating Markafe with brown rice. Hindi lang brown rice ang ating sangkap. Sinamahan po ito ng mangosteen extract. Sinamahan din po ito ng isang klaseng purple kern. Mga parents kong minamahal, maganda kasi yung anong yun ha, yung mais na yun na sangkap ng ating Markafe brown rice. Ano? Sinamahan din ng extract ng moringa. Sinamahan din ng spirulina extract, tungkat ali, at agaricus blasi muril mushroom. Maganda po yung sangkap ng ano ng Markafe brown rice. Ano? May brown rice ka na, may herbal extra ka pa. Kaya nga, nakakatuwa naman. Dahil itong ating mga parents na nakikinig, lalo po sa mga taga Bicol region, ay gustong-gusto rin po yung Markafe brown rice, kaya sumasabay po siya dun sa 5-in-1. Bagamat ang 5-in-1 ay paborito ng mga taga Bicol region, ay nakakita ng Markafe with brown rice yung ibang mga ngayon pa lamang nakakilala ng GMR Herbs Incorporated ang programa Kasanggat Kalusugan, ay sila ay na-curious. Ano? Sabi, ang gaganda ng produkto ng ano ng company niyan, ha? Lahat ay nakatutulong sa kalusugan. Nang subukan, nako, halos nagkaubusan po tayo sa Bicol. Ano? Nagkaubusan po tayo ng ganitong klaseng kape. Hindi po talaga ito basta-basta lamang, mga kasangga. Yung kasing brown rice, yan ay ano, yan po ay nagtataglay ng anong essential o ng mga mahalagang phytonutrients at vitamins, gaya po ng ano, vitamin A,

0: Saka po itong vitamin C, vitamin E, kasama po yung selenium. Ang tulong po niyan, mga kasangga, sa ating pangatawan upang palakasin ang immune system at makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng karamdaman. Tulad po ng sakit sa puso, karamdamang cancer at diabetes. Makakaiwas po ha, hindi ginagamot. Batay po sa pag-aaral, mainam ito sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po yung brown rice na sangkap, mga parents ko ha. Maliwanag po ha, brown rice ha. Talaga namang kahit saan po kapag ang pag-uusapan tungkol sa brown rice, yung pong bigas na yan talagang marami po yung health benefits. Lalo po yung bran at germ niya. At yan po talaga yung tunay na kinuha sa isang klaseng bigas na brown rice. So, isinama po yan, mga kasangga, dyan po sa mga herbal extract na sangkap po na yan. Ano ba yung mga sangkap ng mga herbal extract? Bukod po naman sa isang klase ng purple corn. Yan po yung mais. Yan ay isang healthy food na nagtataglay ng anthocyanin. Ano ba ang anthocyanin? Yan po yung klase ng component ng ating mais na makatutulong sa ating puso, sa ating mata, nervous system, at ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Abay, maganda maganda yung klaseng mais na yun siya pala'y magaling, at hindi po tayo nagkamali na ito isama po bilang ingredients ng ating Marcafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Ito po'y mainam din base po dun sa research na makapagpababa ng bad cholesterol, makaiwas sa sakit sa puso, hypertension, at mapanumbalik ang collagen level ng kanilang katawan. Ayan, maniwala kayo. May collagen pala yan Kaya pala kapag tayo'y humihigop ng Marcafe with brown rice extract, inalalasahan natin yung kakaiba ha, yung sarap niya, yung linamnam niya. Hindi lang naman sa sarap at linamnam tayo Ang mahalaga po dito, paano ba makatutulong yung ating mga ingredients sa ating pangatawan? Ayan, marami na po natutulungan, mga parents kong minamahal. Ito po'y may sangkap na moringa, mangosteen, spirulina, tongkat ali, agaricus blasimory mushroom, tapos tinamisan ng stevia. So, ang pinag-usapan natin ngayon, syempre mga parents kong minamahal, ay itong Marcafe with brown rice extract with stevia. Tapos, nabanggit na po natin ano ba ang brown rice, ano ba yung bigas na yan, ano ba yung mais na yan. So, sa susunod po mga kasangga, yung ibang sangkap, pag-usapan po natin sa ating programa para sa ganun po, maliwanagan tayo na tayo'y nagkakape ng hindi basta ordinaryong kape lamang, kundi nagkakape tayo ng kaping di kalidad at mabisa. Para sa health po natin yan Para sa health ng ating mga parents, sa ating mga nagtitiwala sa company. Alaga po natin ang mga produktong yan para sa inyong kalusugan. Kaya kayo pong nakikinig ngayon, maniwala kayo, hindi namin kayo pwedeng basta pabayaan lamang. Kaya gusto po namin at sinisika po namin na maging maayos lahat ang lalabas na produkto mula sa GMR Herbs Incorporated para makatulong dito sa ating mga parents na naghahanap ng kalakasan ng kanilang katawan. Hala mga parents kong minamahal ha, maraming salamat po at malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning, Ma.
2: Good morning, anak.
3: Good morning, Lola.
2: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect niyo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
4: Good morning, everyone.
2: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan.
1: Okay naman po. Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Marcafe Brown Rice Coffee.
3: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin ba?
4: Yung Marcafe 5-in-1, ubos na rin.
2: Ah, kakapadala ko palang last week. Ubos na agad. Bili na lang kayo. Sa Generica Drugstore.
4: Ah, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila?
3: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
2: Takaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee. Nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
5: Oo nga ma, available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
3: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
6: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
2: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito.

0: mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal. Happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
0: Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: This is your only one.
4: Your only one.
3: Your only one.
4: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
3: 1FM.
5: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Liverate Pro.
1: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
1: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
1: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
1: ay mabibili na
3: sa Shopee
1: at Lazada.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby, open a new biz, hiking kasama ang besties, travel adventure with the fam.
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
10: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
11: Jmar, todo panalo
10: at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2020 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin kung makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
15: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
16: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
17: Mellow Thursday.
18: Mellow Thursday.
17: With DJ Rico. on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico. DJ Rico. On 1FM.
18: This next song is being sponsored by Mark Cafe.
19: This song is brought to you by Liveride Pro.
20: May silima rin na?
19: May multivitamins pa?
20: Yan ang Liveride Pro.
19: Tulog sa pangangalaga ng atay?
20: Liver up na tayo
19: with Liveride Pro.
21: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malang sakit mat lang dahil ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
10: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
12: Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
14: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, dito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Mellow Thursday.
17: Mellow Thursday.
16: With DJ Rico. On 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico.
17: DJ Rico.
16: On 1FM.
1: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw. This song is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
18: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 36.1 FM. Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday. On 1FM.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
6: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstores sa inyong mga lugar.
7: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
8: Ay no, managsakit na lang dahil ito.
9: At ti ubing nga aglang langa na salunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
10: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kapiling nga nito.
14: Ang mahal naman. 20 na lang.
15: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
17: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.